arugan, pero we should maintain, no? We should maintain ang saro na relasyon bilang maestro, buda bilang estudyante. In like manner, as a parent, we should have that relation of a children-parent relation. Okay. Ang sabi digde, huslaw nun, yes, professional ang pagkaan. Tama. You must be professional in dealing with your students. Nakapokus na sana sa salary increase, sabi ni huslaw nun. Kaninot, dahilabot sa sweldo, pero dedikado sa trabaho. Tama yan. That differs, no? Professional or professionalism from vocation. Yan ang pagkakaiba kang vocation, buda kang profession. Tam profession, no? Ikaya on dyan because you are paid. You are doing it because you are paid. But ang vocation, no. You are there because you believe you have a duty to perform. Yan. And that you are there because somebody up there, it's God that appoints you to make your learners learn. So that if you fail, no, your conscience, no, because you are being pag ikaday ka nagibus sa imong trabaho, kung dahil nakabasa sa mga aki mo, ang pigbabasol mo ang sadiri mo na ikaw may kasalan sa Diyos. Pero mo niyan, totoo lang. And, do not be hard, teachers. You are very professional. I know. You have consumed more of your time in your studies. Why? Because you want higher salaries and promotion. Kumahiling mo, ang dain nag-adal ng mga maestra. Iyo yan. Pero sa mga may gusun mag-adal, sabi nga ni Canada, iyan ngayang opisyal na ang kan, DepEd, Isus ngaya, pati ngaya, nagbabayad ngaya na maka-attendir sa nakan mga international seminar sa hali sa iyong kwarta. Nata, tamuyahan niya sa papilis, sa dokumento. Pero ngaya, i-assess mo on how his students learn. Haba ba? Namidbid ko na ko, di ba? Kama ako ng lugod kita. Kimmel di po bukan. Good morning po, Sir Joe. Okay, nakapokus kita kaya. Duman, pasensya na ka mo. O trungko, habang di ay patabi, sumasunod ng mga programa. Tapos-taposong ko ini, ha? Tapos-taposong tayo ini. Anyway, sabi digde, DepEd isinulong ang mga alituntunin sa pagbalik klase sa bawat paaralan para pigilan ang learning loss. Tama inita. Tama na naman ini ade. Kung minsan, tama ining Department of Education. Kasi, kung minsan baga, halingon nindo. Ngaya, signal number one. It is understood na pag may signal, basic education classes are suspended. Pero mahiling ta, signal number one, mainiton. Ang sabi kaya, digdi, araw ka nang nyanyari ngun yan. Duman sa mga habagat pigbabarha. So, may deklarasyon. So, mga araw ngayon kaya ni Cavite, dahil ngayong klase, general. Ang sabi kaya, digdi, kung ang klase may general suspension, ang dapat, sudaiman apektado, magpaklase. Pero again, muyata ining siguro hunta, baka kita ang basulon. sabi kaya digdi, ang dapat na komunikasyon sa buong sa kasama ang mga lokal na pinuno, schools division superintendent, na dapat kung ansaro da

0: Igwa. Ang kapangyarihan, ana sa bidigli, sa ilalim ng panukalang executive order, igwa kipinaluwas ng sarong executive order na ang kapangyarihan ang mga individual na paaralan na nananatiling ligtas o mabilis na makabangon mula sa emergency ay magpatupad ng in-person classes. Kahit umiiral pa ang pangkalahatang suspensyon sa buong lungsod o munisipalidad. Okay? Kailangan dito ang pagsang-ayon ng local government unit at sapat na dokumentasyon sa kaligtasan ng pasilidad at ng mga mag-aaral at mga guro. O yan. Ayan ang gusto sabihin ka. Halimbawa, binaha o baha, may baha. Di, ngayon ang bilog ngayong Cavite, ma-declarar sa superintendent, classes in Cavite is suspended. Pero alam ta na, bako man ayang gabos. O, halimbawa lang. Ngayon, kunyan, strike. Suspendido ngayon sa klase. Pero, duman sa mga isla kang kagaray, dahil man nagsasarakay sa mga aki. Dahil man masarakay sa mga maestra. Ang gusto sabihin kan, they are there. So, they could help classes. Pwede iyan na magklase. Iyan ang gusto sabihin kan ini. Ha? Na isinusulong da ang mga alituntunin sa pagbabalik klase sa bawat paaralan para pigilan ang learning loss. Uyugon mo ang kansaro da ang taon, kansarong taon, sabi digdi, 53 na araw sa pagtuturo ang nawala sa mga pampublikong paaralan dahil sa mga abala dulot ng panahon at iba pang pagkaantala. Uyugon mo an. 53 days out of 180. Takaninot, ang curriculum dapat makumpleto mo an. Gusto sabihin, maituturo mo ang bilog na curriculum, ang bilog na dapat mong maaraman sa laog ng 180 adlaw. Kunda iso 53. Pira na sana. Ha? 127 ba? Maluya ako na sa matematik. Ha? So 180 minus 53, 127 na sana. So madaling sabi, day kumpleto. So naukudan kan mga aki. Ha? So, iyan ang gustong sabihon kaining executive order. Dahil kung ano, hindi kung anong wala ang number dito, na dapat arugaan ang implementasyon. Sudaiman apektado kan ining kalamidad, dapat mo may klase. Pero siguruhon na ang siguridad kan mga aki, kan mga maestra, sharing mga facilities, dapat po nasigurado. Okay? So, yan ang sa tuya na dapat na magayon ini. Tama po ini. Tama iyan. Tama iyan. By the way, sabi digdi, ang gara pinagtibay ang mahalagang papel ng mga guro sa kapakanan ng mga mag-aaral sa gitna ng school safety drive. Ayan, ha? Papel ng mga guro mahalaga. Ha? Tasabi tabaga nga ni. Although it is not as important, teachers are no longer as important as it was before. Taka ito, ang requirement, ngunyan, I hope they ma-open kayo ang mga maestro. This is a fact. Ngunyan, ang mga maestro kaya, facilitator na sana. Facilitator. Ang gusto nang sabihin, sinda sana ang magpapacilitate kan learning ang ano tanong niyan, ang sa tuwi ang unya na paagi is OBE. Ha? OBE, actual talaga. They should learn by doing. That is our learning today. Kaya bagang mo yun, mahiling mo ang mga aki. Nahiling mo, nagbabarayli, nagdadrama-drama, kung anong mga ano. Kaya ito, hali talaga sa maestro. Kaya ito, ang maestro are considered to be the masters of the class. By the way, nagpahiling sa si Lawrence. Balikan tangunaan sa tuwaya pong mga pagirumdom.
1: Digli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngun yan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin daki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
2: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page Carolina Transient House and Airbnb.
1: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
8: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihin ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
13: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
14: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Thank you, Longs. Padagos na giraray tabi niya habang dahil pa sumasunod ng mga programa. Tapos sabi digdi ni... sabi digdi ni Sir Bert, Hubert Chus. Kan ako elementary pa, naranasan ko, ha? Pigliabihan ni Ma'am Susingit Buda sa ludo. Buda nakaranas ako kay to. Malapad na medyo port dos na kahoy sa lubot Buda Arnes Kane sa tulak. Ayan, sabi dyan na, ngunyan ang kaya ko lang gibon sa mga aki pag angat kang pispis. Ali, aram ko bawal pero dai ko man tutugutan na mag-abot ang buhok sa pispis. Tama yan, saro yan sa mga indikasyon kang disiplina. Ako nagtutubod na ang buhok ang dapat. Garuman ang estudyante ang buhok. Ali, sabi digde, hinugihan dapat da, hinugihan kan mga mambabatas, taan mga batas, pabor sa mga kaakian. Dapat specifically stated man sa batas ang mga obligasyon kan mga aki according to their level of understanding and or level of capacity. Buda specific man na stated sa batas ang mga obligasyon kan magurang. Okay? Sige. sige na. Si Bing nag-upload sa tugang ko. Taod-taod na tabi, Bing. Taod-taod tabi, Bing, ha? Taod-taod. Ta nag-programa pa ako. Ali? Sige, hindi pa. Aha. Sige. Sabi ni Paracayon, yang Tabaco School Security Council Ordinance ni Consiyo, makipaliwanag daw tabi kung ano ang gigibuhon dyan kan LGU. Aday ko pa ini tabi para kayo nababasa, ha? Dahil pa ko kayong ideya. Kung si isa-isa na apektado, iyan ang magsuspende. Tama po iyan. According to the recent executive order issued by the president, na dapat ano-an, kung talagang ma-avoid, mangarid ang ma-avoid ang loss, ha? Dapat kung si isa-isa na talagang apektado, iyon mag-suspende. But sabi niya digde, but again, ang dapat na po masigurar ang safety kan mga aki, buda kan mga maestra, siring mang kam facilities sa tabang po iyang kan LGU. Ang sabi dyan, ano? Ta sabi ni Paracayod, 53 days na face-to-face, tapig suspend baga sir, tama, modular o online. Kaya counted on school days unless they talagang blended learning. Ang blended learning kaya baga, aram ta. Na kung minsan, may mga aki. Depende ha, depende yan sa mga aki. May mga aki na maski day mo tarama, nag-aadal. Because they really want to learn. But there are children na kung day talaga sindang mapupersang mag-aadal, their tendency is not to learn. Ayan, totoo talaga yan, ha? Plerida Carino Broncano Pudol. Good morning po. Pasi-out ay kay Setchen. Shekchem Pudol ng Bariw. Ayan. Pudol or Pudol. Cherry Carbura, good morning. Resakino Biluso. Good morning po, Sir Joe. Para kayo, pag signal number 1 sa area, bako na automatic suspended. Automatic na po yan. Ngunyan, subagong ngunyan na. Subagong ngunyan. Automatic. John B. Borse, good morning po, Sir Joe. Jan Biborsi, shout out kami digdi. Salam babang bye-bye. Buang pakakay. Hali ako dyan sa salbasyon. Ano? Lain up day pagwaring naabot kang four wheels ang buwang aw kang halabang baybay. Sana matawanan man iyang kiimportansya na magibuhang kipaagi na makaagi ang four wheels. So salbasyon buda napaw ginibuhan na kipaagi ni Mayor Sinon. Ano? Maski da ay pa simentado, maski da ay pang ginapuan, pero pwede na kung mainit. Ayan. Sana mangyari man iyan dyan sa buwang. Ade, sige na. Lingong tagrara ining mga sa endong mga kunyan. Aha. Mga aha. Ayala, sige na. Sige. Anyway. Angara, pinagtibay ang malagang papel ng mga guro sa kapakanan ng mga mag-aaral sa gitna ng school safety drive. Malaga na la supil ka. Sige, mahapot na lugod ng una ako. Tanganing kunyan. Nganing makasimbag. By the way, ini po so nagganggana kan Sabado ano ko giraray kay Fred ata baka nilingon tagiraray si pinadara ko na ini po kay nagkauro na kami ni Fred pero Fred dahil po daan nakareceive si kunyan Zero, pinadara ko 09944851628. Ilingon ko na ini. 485. Alato na. Sunanggana. Alato na ta. Pighanap ko lang. Madali lang ha, sabi. Ta. Dahil pada siya na receive 994-485-1628 iyo. Anyway, ano ko tapol trong ko po gararaya kung dahil pa po maludan kung man yan ang pagbago. Okay, pero karunong kaya report si Preda, no? Ini kaya ang magayunon ta dagiton baga daragit lalo sa mga guro nadangog ko nga na isibu nag live man nagkomentaryo manungod sa taramo ni Claire Castro. Ako man agad, ako ang ko, na medyo garo nasala duman si Claire Castro kidiit. Nasala duman ta. Ipig relate, ipig ano niya, so, kausa kang pangyayari sa Baralilan duman sa Sambuanga, sa eskulahan, na dahilan na may mga teachers daan na walang mudo na imbis na magturo kan mga aki, arog ka ito. Kaya medyo na ano siya duman. Okay. Pero, ang bako man, sabi ni Claire Castro, sa second interview, pipag-apologize siya. Ha? Pipag-apologize. Dada, bako man na ito talaga ang arog ka ito ang gusto niya. Ta, sabi ni Claire Castro, an sa iyang ina, an sa iyang ama, are both public school teachers. Kaya kung arog ka ini, ang gusto sabihin niya ka ito, may pagmakulog siya sa mga maestro. Ali, ang bakusan ng mga magayon, ta si Daryl Yap. Ganyan. Ano nga nito? Ang father niya da, ang mother niya, are public school teachers. Kaya minuda niya si Claire Castro api ina Claire Castro. Madali, bako tama iyan. If you want to be clean, napigiling mo na gusto mong protehiran sa ama mo, buda sa ina mo, tay ka na mag-ibo kay arugaan. Tay na mag-ibo kay sala. Because you are, it's just like saying that because my mother is a public school teacher, my father is a public school teacher, I can say what I want to say. No, that's not a license. Tala, tala, duman si Daryl Yap. Dapat, dahil na siya nagmuda. Ha? Dahil na siya nagmuda. Ta, if you want to be clean, do good. Bakuna, you want to emphasize na araw kayo, tapos mamuda ka. That's not correct, ha? Ayan na ako, sa kuya lang yan. Pero, ilingon mo digdi. Sabi naman ni, ininag-viral ini, ako abo kong gibo na politika ini, ha? Abo kong gibo na politika, pero, this is related to what we are discussing. Sabi digdi, ilingon ni, sabi digdi ni, Sara Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte na nagbabiral, ang mga teachers na hindi marunong magturo. Ngunyan, sabi niya, mayroong mga teachers na marunong magturo, mali naman daw ang curriculum. Ano-ano, nagpaparahanap kisala. Ali, nagpaparahanap kisala. Kuta na, ang magayon dyan, palinggay, nasa programa pa ako, tabi, nasa programa pa ako, may nag-upload pa, nasa programa pa ako, tabi, tab-tab na, okay? Tab-tab, tabi, nagpo-programa pa ako, tabi, alam, nagpo-programa pa ako, tabi, habang wala pang ano, habang pang wala pang sumasunod na ma-programa, nagpo-programa pa ako. Okay. So, ngayon, sabi ni Senator, Secretary Angara, ang mga guro, sabi digdi ni Angara, malagang papel ng mga guro bilang mga mapagkalingang tagagabay na nagtataguyod sa pangkalahatang kapakanan ng mag-aaral kasunod ng nakakalungkot na insidente sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayan. So sabi digdi ha, ang kaipuhan daa kan mga maestra, bakusan ng kunyan, ano, kaipuhan maninda ang mental, ano, pata simpre, pag-arog kayo kainian ng nangyayari, bako tama, bako na ining magayon, sa mga nagtuturo. Ang sabi digdi, panatiling ligtas ang mga paaralan, hinimok ni Angara ang mga pamunuan ng paaralan sa buong bansa na patatagin ang mga support system na tutulong sa mga gurong lumikha ng protective na kapaligiran sa loob ng paaralan. What do you mean by this? Ano ang gusto sabihin kay ni ano? Ang duty kang teacher is not only to teach. Bakusa na madyang ka, maturo ang pagkatapos mo, mahuli ka. Ang duty kang maestra bilang second parents. Siguro, dapat diskutirin taan sa masunod ang provision kung what are teachers in a school according to the family code of the Philippines. Nasabi digdi, bakusa na na ang duty mo magturo. Kundi hilingon mo kung ano ang mga problema kan mga eskwela mo. Bakmataram nga kita, bakutan ang trabahoan. No. Yan, sa diyan. Sabi digdi, checking in our learners in an inherent strength of our educators, lalo na ang mga class advisor na nakakasalamua nila araw-araw, pahayag ni Angara na nagtungo sa Zamboanga City upang pangunahan ang mga emergency intervention effort kasama ang komunidad ng paaralan at lokal na otoridad na magpapaabot ng papakiramay sa mga naulilang pamilya. Tama iyan, adi. Lalo na ining mga class advisor. Kaya baga, ang dapat ang kada klase igwa ki class advisor. Talagang totoo yan. Saro dyan sa mga nakakatabang ang mga guidance counselors. Unfortunately, gulpihon kita ki mga bakanting guidance counselors na dahil na pipilapan dahil sa kakulangan kang qualified guidance counselors. Because of the law that requires that a guidance counselor can only be appointed as a full guidance counselor if they pass the guidance counselor's professional examination. Balikan tango na po si Loings para sa mga masunod na pagirumdom.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
10: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Pabili po.
12: Ano po yun?
11: Pabili po ng supplement.
12: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
11: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
12: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
11: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
12: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganun.
11: Non. Magkano ba yung Pautiarco?
12: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
11: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
12: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
13: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Thank you, Loinks. Again, pasamta grare ni Jan Biburse. Good morning po, Sir Joe. Good morning, Mantavi. Shout out na kami digdi sa Alabang Baybay. Ay, iyon na nabasa ko nena di. Ayaw, Alabang Baybay. Okay. Santos Riblando, Senior Kanatabi, Sir. Angas ka na pala sa lahi. Ali, angas na na ako sa live. Bako sa nanoy na angas, ha? Angas ka. Iyon na noy, ganyan na kita, sobra na kita dyan, sobra na sa senyor, ano, bako sa nang senyor. Okay, para kayod Sir, mahapot ka, una eh tama. sige na, mahapot na lugod ako. Ay, saro pa lugod noy, saro pa madali sana ha, tabi, una yung ihapot ko, di si katuran ko una. Christian Alejandro, good morning Sir Tabi. Tabi Sir, kami kang inot maski pigpapabarakay mo kami. Tasigiming irinom. Ali, lay kami makapirmi ki good moral character hanggang day kami namimintura kang mga bandal me. Pero day po kami nagtanom kikulog kibuot. Ayan. Akibuot sa imo. Taara me, pigdidisiplima mo kami. Thank you, Sir. Christopher, Kriston H. Alejandro, Batch 1987. Salamat, Tabi, Kriston. Ano? Aram ko na sasabutan nindo ako ka ito. In fact, maski sa mga nakabarado lang kumang ka ito, nagkakairiling ko ngunyan. Nagpapasalamat. I mean, nasasabutan ninda. Ipigpapaabot sa ko ang mensahe na nasabutan ninda ko. Dapat pa, no, sa paratuklo, sabi ni Uslaonon, maging modelo talaga, daing puwang magturo kisala. Ay, tama, iyo magayon ang pigsabi ni Castro. Ade. Arog sa nakaitong maestro na daing naghihilmet, tapos sinurugan pa kan Alliance of... Actits, ayan, hindi kita magka-open ki pag-iriba. Ali, sabi ni Christian Masinas, heart, heart, heart, heart, and smile. Clara Rimonte, morning po. Maria Ninebet Saison, good morning po, Sir Joe Tabi. Bakong Glenn. Ali, Kriston Alejandro Gararay, malaog kami pagkatapos na plug ceremony. Tumas si Rigarillo muna kami sa tindahan. Kaya special plug ceremony. Rumduman ko kay ito, Ali. Ngaon ako dyan. Kung dahil ka mag-attend kang plug ceremony, ma-plug ceremony ka mong special. Mapili pati kita kasarong mabit. Ma-lead kang plug ceremony. Tama man ang gan. Pero ako kay ito, bakong intrimis, garungan niya ako sa lahat. Because the flag ceremony should, the flag singing of the national anthem should always be done with the rising or raising of the flag. Kundi ito ay nakaitaas na sa flag, alangan man ay baba. Pero that is a show. That is another way of showing that they should love our country. Dapat mag-attender sinda kang flag ceremony. Ayon, pasensya ka na Kriston ha, pigigibo ko ini kayto. Ayan, pero bako po yan. Ako minsan nga, no, nakakakulog ako kay Tuki, iskwila, kabador lang ako. Totoo lang, I did not eat the whole day. Ha? Because I want to punish myself. I was not happy kung may naaro ako kaan. Bako. I did not eat the whole day. I eat in the evening. Ha? Pangunto di ako kung nangungunto. To punish myself. So that next time I should not do that. But I cannot stop thinking that it is for the good of my students. I want them to be good citizens of the country. Kaya, dainindaram na ako mismo nagsasakripisyo kung ako man nakabadol kay mga eskwela ko. Tabi digdi, sa eday bako, pero never kaming nadagit sa emo. Kang tropa mi, taara mi, para sa karahayan man sana ang gibo mo sa mo. Thank you, sir, sabi niya. Kriston, ako, salamaton sa imo. Sana magsirbi ini na giya, na reminder sa satuyang mga aki sa ngunyan. Ade? So po, makasabay na wala pagluwas mo. Okay. Panahon, mi kaman ka na, ma'am na karyon. Tama, mid-70s. Kaito kami, Mrs. Enriquez, ako, si Mrs. Karyon. Yan. Pag may nadidisiplina, duman ka sa guidance. Arugaan ang team. Kung may nadidisiplina, ako mismo ang minadara sa guidance. Ngunya ako, maramang ko, susada ako man, buda susada kan aki, tanganing matawanan kitamang advice. Yan ang role kang guidance ka ito. Sige. Pag late sa plug, gabos, bagangan sa ubay. Sabi ni Usla Unon, naglaog ako sa Tabaco National High School, bantugon ka na, sir, sa estrikto. Pero dain mi lamang nasapar ang estriktong pagdisiplina mo sa higher section. Kadaklan paano sa pasay. Mga nasa patali section. Tama, baga. Maray baga. Husla onon ang patali. Nata. Matali. Patal na, pero may tali man. Ali, patali ngayon ka. Patali ka. Ali, magdagit. So mga taraman ki patali. Maray anta, patal na, may tali man. Ali, sige. Hunin na tabi ang hapotantaw na. Sabi digdi. Ang gara, pinarangalan ang nasawing estudyante bayani. Mga kawani ng SG National High School sa DepEd Heroes Day. Sabi digdi ha, pinangunahan ni Education Secretary Angara ngayong Lunes ang paggawad ng Department of Education or DepEd Heroes Award sa pumanaw na 15 anyos na Boy Scout na si Chris Lawrence Pabian. Dating ko. Chris Lawrence Pabian, isang mag-aaral sa grade 10 mula sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin sa mga guro na kawani ng paaralan dahil sa kanilang pambihirang tapang sa gitna ng pamamaril sa kanilang campus noong Hunyo 22. Isinagawa ang parangal kasabay ng paglulunsad ng ikalawang taon ng DepEd Heroes Program kung saan pinararangalan ng posthumous ang grade 10 na mag-aaral dahil sa pag-aalay ng kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kaklase nang subukang pumasok ng salarin sa kanilang silid-aralan. Pinigilan at hinawakan ni Pabian ang pinto upang bigyan ng oras ang kanyang mga kaklase na makapagtago. Dahilan upang magtamo siya ng mga nakakamatay na sugat. Magayunon in that day. Garo ako mag-ibig kayo na eh. Iyo. Sarong aki isinakripisyo ang buhay sa pagligtas sa iyang mga kaklase. Siya si Lawrence Chris Lawrence Fabian. Ayan. So, again, magayon nun na ganyan. Pero ano pa man? Ano? Ah, ano pa man? Nasa ikaduhang buhay na siya. But again, he should be remembered. Siguro ko na siya rurumdumon kan mga tao, rurumdumon kan sa iyang mga kaeskwela na sarong bayani, sarong dakulang tao na nagtabang, nakunday sinda, nakunday siya, bako sana saro, at bako sana kumpira ang nagadan. Pwedeng mas dakul ang nagadan ng mga eskwela. Again, sana nasa langit si Chris Lawrence Fabian. Okay? Again, pira pa daw na Chris Lawrence Fabian ang magpiplay na role para po na magserbing ideal na estudyante na handang magpakamatay. Ang apunta kay Akeni, ano, we call them heroes and they are patriotic. Patriotic in a sense that they want to save not only the country but the people. The people, the Filipino people. Okay. Sabi ni Husla Unon, sa kriminalo tabaga sir, it's better na ika makainot kaysa mainotan. Ayan. Prinsipyo yan, Husla Unon, sa militar. Offense is the best defense. Nganit lang dahil ka na mainutan, inutan muna. Ade, offense is the best defense. Ako kaya baga anyan prinsipyo yan. Pero lang data ali lang sa iba may mga tataramon pa diyan na ano nga ito, mas maray daang bantayang ka kipulis kaysa bantayang ka kitires. Ayan, ano ang tires? Aso mga langaw baga na argan. Ade, pero wrong. The best defense is offense. Pero hilingan tagararay, mas magayon na daay kang kaiwal. Nganing daay kang kaiwal, daay magibo kisala. Ade, Maria Ninibet Saison. Sorry po Sergio Palan, watching po dito sa La Union. Magayon po ang programa mo tungkol po sa disiplina sa gabo. Salamat po, salamat ng tabi, Maria Ninibet. Iyaon siya sa La Union. Mag-ingat tabi dyan. Ano? Anhaputa na, tanganing makasabay pa si Ursula Unon. Aber, anhaputa. Pero madiskas pa ko, saro pang didiskuteron ko, ha? Aber, si Isay susaro sa mga estudyante sa San Jose National High School na saro sa mga nagadan na nagserbi. Pag-awardan dahilan sa iyang pag-try o pagbalo na protektaran sa iyang mga ka-eskwela. Ano tabi ang pangaran? Uy, aber now. Mag-text. Text lang po ha. Text sa kuya pong numero sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Five. Okay. Ayan na. Paburo ko na. Sige. Halingan ta daw. Dapat po may pangaran, ha? Dapat po may pangaran. Kundi pong pangaran, i-disqualify ko na po. Tarog kan sarong alo. Lebag aki pangaran. Ade. May nag-upload na naman tabi. Alato na. Madali siya na, ha? Hello na. Sa programa pa po ako. Atod na po. Hello po. Sa programa pa po ako. Tawad-tawad na tabi. Okay? Sige. Sige daw. Anangga na tabi. Uni na. Sunain not ha. Sabi digdi. Chris Lawrence Fabian. Ilingan ko daw kung tama. Chris Lawrence Fabian. Tama. Chris Lawrence Fabian. Anang gana tabi? Yen of Malulos. Yen of Malulos. Okay? Sige. Ay, sala. May nainot pa palang tabi. Alatuna. May nainot pa tabi. Yen of Malulos. Hilingong kugiraraya tabi. Alat. Ata. May. Ay, iyo na. Yen. May nainot pa. O, ne. Sige daw. May Bertong answer. Nainot mang kuta. Bertong. Lingan talaga rara ini. Sige. Anainot. Iyon naman ang gadi. Tama naman ang gadi. Adi. Ha? Si kunya na po. Ta Bertong daan ang sirikan. So nainot. Adi. Lingan ta daw. Ito so na ano. Okay, si Yen of Malulos na po. Yen of Malulos 3303. Okay. So again. Sige. Last na inig didiscuter ng tata ruli ano naman. Ade. Sabi digdi. Mga komunidad ng Paralan sa DepEd Zamboanga City nagkaisa sa panawagan ni Angara para sa seguridad. Ito pala nasunang badilduman. Matali da ito. Nata daw, ano daw? Basahon ko daw ito kimaray. Ta nganing masabutan ta kimaray. Ade? Tadig di, mga komunidad na paralan ng DepEd Zamboanga City nagkaisa sa panawagan ni Angara para sa seguridad. Aha. Pero diskuteron ko pa ini sa masunod na giraray. Tayaon na po si masunod sa tuya. Ade, yaon na po sa tuyang pigga sa saluduhan ng unyan. Ha? Na school head as in anchor man si Mr. Bueno. Masunod na. Okay. Sabi ni Lovely Bulima, good morning sir. Okay. Thank you. So, pasalamatan ta po ang mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing, si Honorable Kagawad Riner Burse, ang satuya pong Kagawad si Ringmampuan si Dolian Madrona Kanapit, si Ringmampuan sa iyang ina, si Norli Madrona Kanapit, si Ringmampuan Bilya Ason Resort, si Ringmampuan KGB Auto Supply, yaon mo po ang satuya pong Uncle Fred's Car Wash, Paint Services and Car Wash, and of course Anjo Driving School. Siring man po, paparam ko po sa Sabado, magkakigwa kita ki free theoretical driving course dyan po sa Anjo Driving School. Tangani, ang sa endong gagastun, makakuha na ka mo ki students permit, halaga lang po, magasto lang kamo mga 750 pesos. Iguana kamo kang ki students permit. Pero ma-attender po kita kang ki theoretical magpumpong alas 8 ang aga sa Sabado po, 29. Okay? So again, sharing pasalamatan tamang po ito yung mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, si Ma'am Rosana Osangbore, si Ringman po, karibanan tangunyan, ang sa kuya pong dating eskwela, namungunyan mas gwapo pa sa maestro, si Mr. Luzon Loengs Bornasal, siyempre po, yaon po si Sir Manny Almoguera, asin po, yaon, ang sa tuyang masunod na programa. Abangan po nindo, si Sir Bueno. Okay? So, habang po kita naghalat, kan kumusta malilipot? Balikan tango na po si Loengs. O, nasa lang nagiro.
14: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
15: Bes, huyan ka palan? Marinudig di may dumanon kita.
16: Ha? Nata, masaing ka.
15: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
16: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
15: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
16: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
15: Oh, anong patigahalap mo? Musla!

0: Bicycle.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bulacan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City, contact numbers 052-742-5194, 0-

0: Kumusta Malilipot? Programa kan lokal na gobyerno kan Malilipot Albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta Malilipot? Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta Malilipot? Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdisa na sa One Radio News FM. Tindu na!
1: Good morning, good morning!
2: Ini po at sendong kapitan.
3: Si Buen Osa.

0: Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na agas sa saindugawos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kumusta? Malilipot. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta? Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magsabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Alas 9, sudo alas 10 ni pagkaaga, kadal down na Sabado, digdi sa na sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaran ka 18 barangay kan malilipot podyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa Kalbayog, mga taga barangay San Roque, mga taga San Jose, sa mga taga Binitayan, San Francisco, Santa Teresa, barangay 1 2 3 4 5, mga taga Santa Cruz, sa mga taga Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon, sa tulong barangays diyan sa Isla Kangagraray na sakop kan malilipot ang barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon, sa presente yaon at sa tuyang alkalde, ano ha? Atab na nagpasiring dyan sa isla. Sa mga empleyados kan munisipyo, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees, yaon dyan sa solid waste management, mga street sweepers, mga katindugon niya to sa Mawasa, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, dyan sa Engineering Office, sa Rural Health Unit, syempre ang sa tuyang barkada, ang sa tuyang panihon, dyan sa Municipal Planning and Development Office, si Engineer soon to be attorney Andy Bilan.
1: Good morning.
0: Good luck, Mano Tabi.
1: Good morning.
0: Sa kabos na mga nakatutok digdi sa 91.3 News FM tindugo na.
1: Good morning.
0: Sa pangaran ni Lo Hengs, yaon man mga katindugon ang sa tuyang floor manager, ini po si Bueno. Alas 9 sundo, alas 10 po kitangon niya na pagkaaga. Tangani na aramon ang mga naging aktibidades kan sa tuyang lokal na gobyerno para po sa panagus na pagtaoning tultul na serbisyo publiko. 11 minutos na makalipas po ang alas 9. Dahil na po niya ito inipagparahalo yun ta. Ang sa tuyang alkalde nga ni Uto, di na plus na lamang. May nag-iing-ing sa kuyo, orbaan lamang ko ni Guadyan Kikasag. Ano nga yung kasagbuin ong lapakan ka? Unisog po. Kinaban! Yaon po si alkalde sa Isla Can Cagraray, particularmente sa barangay Santikon. Sa barangay San Antonio Santikon. Ayan. Tibaan kun may mga makaulay man kita dyan na mga opisyalis, ano? Tangani na maaraman niya to. Ano man ang sa indang namamatian na sa kahaluyan na panahon, ngunyan igwa na sindaning alternatibong agihan na mataos sa inda ni easy access mga katindugon digdi sa sentro kana sa sentro kana sa tuyang lugar sa siyudad ni Legazpi, sa siyudad ni Tabaco, syempre sa banwaan kan malilipot. Kumusta ang mga yaon dyan sa bypass road? May good news po kita dyan. Siyempre sa mga taga barangay Binitayan. Good morning! Mga katindugon, maapod na po kita kay Mayor Sinon Nayaon po sa Isla Can Kagraray sa mga oras na ini. Tangani na siya na po mismo ang makaulay niya to asin magtao sa tuyan in mga updates kana nangyayari dyan po sa isla. Yor, gari ang sa imong pakautob dyan sa la. Digdi raw kita sa saro, mga katindogon. Kumusta man ang mga yaon sa merkado publiko? Sa mga oras na ini, puon na magkaigwanin mga bagong edipisyong establisimiento de negosyo, terminang busy ang sentro kan malilipot. Ano po? Ayan, nakakunik kita sa satunyang alkalde gamit ang... Kinaban na... Arena, good morning kay Manong Jun sa Peter. Buda, so sa kuyang bisiklon, mga katindugon, puminundo sa taho kantinampo. Maray nga, ni tada ako nasung, na, nasungkal kidarakula. Kinaba dito mga katindugon, ta puminundo sa taho kantinampo sa sakuyang bisiklon. Ayabaan, sabi ko salamat sa Diyos na daiman nakalikay man kita duman sa mga pigaapod na katibaanan. I-acknowledge mo na niya to ang sa tuyang mga parantabay kay Christian Masinas, kay Say Osay Blanquesa Bungkalos, kay Usla Unon, naluyon ka sir, nagpahinang ka sa bulan. Hapon ako nagpapainang sa Boulevard, tabi Uslao noon. Pagkagapa, no? Nag-preparar kay Pamahon, buda. Nagigilamaw man ako. So, sa kuya pa nung, ano, kangudan, kaipuan mag-atab man, di ma-preparar kita kay pagkaon. Ta, mapasiring duman sabihin nyo. Ninyo base kay Madam Ellen Bisa. Kumusta tabi Madam Ellen Bisa? Kay Rose Bermundo asin kay Manong Imbol. 16 minutos na makalipas po ang alas 9. So sana day kita magpalyar na day kita makontak so sana mga katindugon makakunik kita day kita magpalyar nyo na makaurun mo niya nan sa tuyang alkali. Tayangon nga ni duman sa isla. Ang problema ka ini, so signal, duman kita madiskwido, mga katindugon. Ta, bako pa istable ang signal ka na self o kuyan dyan, cellphone, igwaman ko ta na dyan ki kaniliksyon, nagdonar ki mga Oro Starlink, pagka pierde, tapos... Pakapir di mga katindugong kinaman. So Starlink, dahil nang link, ha? Dahil naman kiling, mga katindugon. Mayor, yung kanatabi sa kuyan, ibong na linya, mga katindugon, ang sa tuyang alkalde. Mayor, good morning!
2: Good morning! Sa mga yaon sa istasyon na Pangiriba, at mga parahinan nyo. Yaon kami ni Katrinier. Tuda-tuda ang baklay na.
0: Ayabaan, nadi...
2: Na-adler kami kan sa mga aagihan.
0: And
2: yaon si Kapitan, muda sa mga may mga residente niya. Yaon, hindi.
0: Maray na aga sa Indo, tabi.
2: Maray na aga.
0: Oho. So, atabun ka man nagpasiring dyan, alkalde? Siguro magkano?
2: Pigkukulang kita kang oras. Medyo amay na oras.
0: And sa presente, anong lugar na ang na-clearing dyan sa isla?
2: Hello.
0: Are sa ina po kitang parte naggigibukan clearing operation para sa pagpapadagos kan opening road opening.
2: Kanbal clearing kami sa Santik.
0: Mhm. siguro dapat mag-steady mo na kamutabi yor. Pwedeng mag-steady mo na tanganing clear. Takun nag moving medyo bako magayon ang signal tabi alkalde.
2: Ano, medyo mahina ang signal.
0: Oho, kapag ka nag moving ka mo, siguro magpalimpoy mo na kamutabi yor diyan sa may masignal na lugar tabi.
2: Ano ang signal
0: mo? Okay, okay na po dyan, okay na. Siguro dahil na mo na mag-hiro tabi alkali. Tanganing klarado na masabot hanggang sa ito yung mga paraan tabay and sa indong pinagkakasiributan dyan sa isla tabi alkali.
2: Ayaw yung kaminig de para makahistorya man sa mga agihan na gusto man talaga ninda na magkaigwa na sinda kay Tinampo. And yaon di si Kapitan. Nahiling ko si Kapitan. Kumbinsido ako. Rago na sa baklayan.
0: Mm-hmm. Aki, so, aki pa yan si Kapitan?
2: Minaaliwas pa sa nito sa iyang operasyon sa puso. Pero nahiling ko ngunyan. Maano ko na. Daw na sa baklay.
0: Talaga? Uh-huh. So, ang hiwas kang Tinampo na pinagigibon niya to, tabi, your ano ang sukol?
2: Hello, hello.
0: Ano po ang sukol ka na tinampong pig bubukasan niya to dyan sa isla?
2: Mga 8 meters, mga siringan. Mga 8 meters ang kadakula.
0: Uh-huh.
2: And, yan ang ano may, na ang target talaga, maubos niling tulong barang dito sa isla.
0: Uh-huh.
2: Na makinagos naman lamang ang ano, ang bihikulo.
0: Mm-mm. So kunyaon ka mo sa Santikon, sa inapling iyan, tabi alkalde? Katanduanes?
2: Hello?
0: Kunyaon ka mo ngunyan sa Santikon, sa inang kuyan, direksyon ka na Tinampo, hali ngayon sa Napaw, o sa in po ang direksyon ka iyan?
2: Abali, hali sa Napaw, parang madiretso siya kapag ang hali sa Napaw, ang napupuntok niya talagang barangay, iniong Santikon.
0: Santikon? Aha.
2: Oo. So inot ang Ginebo, nagpasiring kita sa tuo, so tinapos ka, salbasyon ito.
0: Salbasyon?
2: Oo.
0: Pasiring ito sa eskulahan, tabi?
2: Oo. Sa eskulahan kan salbasyon.
0: Okay.
2: Ngunyan, straight naman ang samuyang si Gigibong niya. So, ano yan, straight ketungali sa Napaw.
0: Mm-hmm.
2: Pero igwana kami kay Pinaunan, hindi sa Pawala, pasiring kami sa Sulong.
0: Mm-hmm.
2: And lang yan, nagpapahakot kami sa culvert para maayos sa culvert duman. Habang dahingibus equipment, nagtitira na kami hindi sa pasiring sa Santikon.
0: Oo, ining pigbubok na kanya itong mga culvert, mga saradit na creek man sa naiyan tabi alkalde, bako man salog talaga, bako man na kuyan, dakulang tubig bako ang nagbaba, nagbubulos.
2: Bali mga creek ini, in case na nag-uran, dakulang tubig kide,
0: mm-hmm,
2: prepare rin taki mga culvert para na maraot ang sa tuyang kalsada.
0: Oo, ano, gura naman kadakula ang culvert na piga kukuyan niya to tabi alkalde?
2: Ang pinakadakula na piglaagmiligay, 1.2 meters.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang sarong metro ang kadakula at ang ano, ang luho.
0: I see. Pirang patong tabi?
2: Bali, ang ano kain eh, nagpahakot kami ligdik 12. Kasi medyo ang base kain eh, medyo dakula. Papatungan may inikidaga.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang task kayo na baka mga utso na lang talaga.
0: I see.
2: Tama pa sa yung pag-inahuban.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dapat nakula, halaba sa eraro. Kaya losing culvert yan.
0: Oo. Ang kanakla na basis baga tabi alkalde, ang problema kan culvert, madaling masulat kan mga ragpa. Bako man po, delikado na kapag ka nagkusog ang tubig ngaya, oran na dakul na ragpa na pwedeng makasulat kan culvert?
2: Natural ini, pero kahit po na sa mga pag-iribat na ligi sa barangay, pag-riparo na sila. Talagang nagsaga kita rin di Kampundo bako man inisyo may pundo bagang mga 100 million na pundo.
0: Kundi,
2: mga pundong sinimot-simota na ipig ko krudo, ipig wapadalagan, si iba, saguto na sana.
0: Okay. So, kumusta man ang acceptance kan community sa indong pigigibong esfuerzos?
2: Oh, yaw, nag-disikap siguro baka mamaya pwede mo ka-history yan kung ano man ang mga pig, ano yan, so piglalauman ka ng mga kabarangay niya dikde na siring ka ng pig-gibibo pa.
0: Oo, pero siguro, sa Indo po, tabi alkalde, mga sundo no arin, niya to pig tatarget na matapos na ang clearing operation and then itong pundo sa General Appropriations Act magamit na kan Department of Public Works and Highways.
2: Kung mag-asa po kita sa kuyan, DPWH ka ini, next year ini, kung completion ka ini, kumbaga sa tuya, ang tinuunan ka lang digde, na ma-open lang ini para at least ma-open the boss.
0: Ma-open
2: Pinampo, buda, ma-open sumata and mga sa tuyang pag-iriba na mapunduhan din eh.
0: So sa
2: ang ano yan ang pigigibuta kasi pag beta ini in ano
0: pinunan pinunan
2: ay pirmi kita na sa ano ini list priority kita. Ang ahulugan na pa ko ini ano
0: kasi nga ni
2: nagiro na kita na mahiling kang kuan na talagang ini kaipuhan ini kan mga tao dito.
0: Nasa list priority na yan kasi nakulao na ang pirak na ginastos, bilyonis na para sa pagbukas ning tinampo dyan sa Kagraray. Pero kadaklan, daimang ki mga harong, so inagihan. Yan kuta na ng mga dakul na makikinabang, doon ako nalungkot kasi kung daiman ang maghiro ang lokal na gobyerno, daimang hiling na ay importante ini ta mapapakinabangan ini kang kadaklan tabi alkalde.
2: Iyan ang tigalalauman man kan mga residente digday saro na sa inadrang ay na nadada pinurundo ang kinakulaon so dahil mangkiharong kung sumaka era info nadada ingaya kami at kaya ngunyan maski sa diit na pundo kan lokal na gobyerno at least mamatian man lamang ninda na maski sa diit na pundo inaasikaso ta sinda na mapakaag ang liit ang pundo sa tama na pangangaipo kasi sa tuyang mga kaimanwa.
0: So, dyan niya to mga katindugon sa isla mga hiling kung Gurano ka Porsigino ang sa tuyang alkalde na pakurunahan asin dangugon ang sa indong mga inagrangay na talagang pigado kapag kaamihan, kapag kahabagat, nadidipisilan kita na maglugsot digdi sa banwa. Di ngunyan, pag-arog kayan maging functional, operational na ang gabos, ay lusot-lusot na di igwa naman dyan yung mga nagbarakal na bisiklon, tabi alkalde.
2: Igwa, may mga dati nga eh, digding igwang bihikulo, kaya kana-open ta so salbasyon, nagka-urog mama. Dahil pa nga eh, kami nakatapos, gusto na magsarakat. Wala na magralaog. Salbasyon,
0: Pero sa present, ano ba ya? Nag-igwa kita ning bako na kaipuan mag kuyan kaayan. Kumbaga sa ano, dapat maging matagas talaga siya. Ano ang masunod dyan? Pagkatapos na gumamit kita ning bako, siyempre dapat may pison.
2: Sa ngunya, nahiling ko ang dalagan kang trabaho. Anhuron kami pagkatapos si Juan. Si operator, may lugar siya digding medyo matagas, talagang ano siya, naghuron kami, sabi ko, medyo itada lang, basta importante maagihan. Pero kung may mga dapat ikat, itada lang muna, ma-request girare kita ki bulldozer.
0: Bulldozer.
2: Bulldozer na dakula, naigwa siya ki reaper sa likod.
0: Sa likod.
2: Na yan na matagas naan, dali ang detong nasa likod ng bulldozer.
0: Sugari so arado? Sugari so arado?
2: Hindi ano siya, garo siya arado. Ano yan. Mapababa sa pasigrade, ganda na. Yan ang pig-historyan. Kaya, sa ngunyan, Bako lang muna para halos kung pwede maubos ka na, so dapat i-open, ma-open ka na. And pag medyo madali na, ma-request kita kay bulldozer.
0: Oo, pero ang pinakamagayon dyan na halos dahil naman kita nin problema pagabot naman sa right of way, tabi, Mayor?
2: Igwa pa man, kundi yao si Kapitan de, naguhungok para kahuronon. Na masolusyonan. Masolusyonan ining may mga dispute pa sa right of way.
0: I see. Pero ngunyan tabi, Alkalde, mapuupunan o magpuuna mabuksan niyan, nagparauran, kumusta ang sitwasyon niya? May mga lugar na nadugi dyan sa pigbukasan natin ang po?
2: Sa ngunyan, daiman sa ngunyan ki, ano, kasi maray ang panahon. Daiman kisirin ka na,
0: Sana daiki pag-agihan ki pababa ki Carabao, kasi diyan kita madadali. Araw ka nangyari duman sa Bilyermo sa binukasan sa Naso Tinampo, nadugi nin maray ta pigpara agihan ki Carabao buda pababa, tabi Alkalde.
2: Iyo siguro nasa barangay na mag ano kayan riparo, and sukay puhan trabaho riparoon mangkang. So, mga nasa itaas, lokal na gobyerno, silingkan sa provincial government, and makihurong kita kay Kong Grisel. And nangako siya, si Kong Grisel. Kaya natuloy siya na pangako siya kay 50 million digdi sa na-open tanginot. Na inagingan niya ito, na pasiring sa salbasyon. Siguro kung dahil kita naghingwa na inagihan tayo ito, dahil niya na agyan sa sitwasyon, dahil niya na hiling sa kamugtakan kan mga kahe manwata digde, baka dahil man kwenta kung dahil ito man inopen. Kung niya inopen ta, tapos baka na open.
0: Oo. May nagsasuggest digde si Usla Onon, igwa daw ning posibilidad na makabakal kita nin lote tangani na dyan gibuhon ang sa tuyang waste disposal facility. Tabi, Yor? Mayor?
2: Bako magkaroon siring saan? Kasi, paano? Saan kita maaagi sa Bakakay? Baka maano kita?
0: Sa Bakakay nga kita mag-aagi.
2: Alawigon kaya?
0: Masarayo pa yan pasiring sa... alawig pa yan pasiring sa ang daraga?
2: Siguro, baka... Ang estimate sa kuyang driver, baka mga 30 kilometros.
0: 30 kilometros ang pasiring dyan? Jesus Mariosi.
2: Oo. Ayon
0: sa tuya. Magugulpi talaga. Anyway, ang importante, may mga suggestion na magayon. Kaya lang, siyempre, nakul kitang i-consider. And then, iyan, baga nasa isla. Mahagad pa kita ki... ang kuya, makonsulta kita sa DENR kung yung kaso man. Okay. Sige.
2: Pero at least maugma kita. Na ano yan, at least sa tuyang mga kahimanwa, nag-uubay man sa pagplano. Paano sa tuyang banwaan. Pasalamat kita dumaan sa nag-suggest ako. Pero may ako open sa suggestion. Maray, nangahulugan, nag-contribute man sindaki talagang muya makaan. Iyan ang mga kaipuhan sa banwaan ta na so masipuro pa paano nagpapukuhin sinda nagpaplano man. Iyan ang mga magayon na makalaog sa ano kang local government. Na kaya nga nagkagawa na kita dyan kay dakul na mga
0: CSOs na yan, so, mga CSOs
2: para at least nag-igwabaga kita ki meeting Municipal Development Council yausin na makaugma na dahil nagpa-participar.
0: So antes kita mabalyo sa ibang topic, kaurunon ko daw tabi your si Kapitan Rinier Barbante kung okay man sa iya.
2: Pares kami hinang-hinang.
0: Kap, good morning po tabi.
3: Good morning, Tabi, Sir Buen.
0: So, si Cap Rinier Barbante po, kan barangay Santikon. Santikon ba ya? O Sulong? Kik, ah, Santikon, tama.
3: Oo. Barangay San Antonio, Santikon.
0: Santikon, opo. So, kana magbukas, magpuon na magkaigwaning road opening pasiring dyan sa Sendo. Ano man sinaging reaksyon kan mga tao, tabi, Kapitan?
3: Eh, no, tabi, Sir Buen, haluin na pa anong panahon na igmamaawot kan mga tao di sa Muya na magkaigwa naman kami ki direktang access baga, Baylan.
0: Baylan.
3: Sa poblasyon.
0: Mm-hmm.
3: O, takong nagkakaigwa ki mga maraot na panahon na di kami makaagi sa dagat, igwala man kami ki agihan,
0: mm-hmm,
3: pasiring dyan sa poblasyon.
0: Uh-huh. And sa imong nanghiling digdi sa espersos kan lokal na gobyerno, sa inman po kita pwedeng maglaog tanganing makatabang?
3: Enot na enot po. Sugabos ng mga posibleng pagabot po magaduman sa ano kang right of way.
0: Mm-hmm.
3: Iga-asikaso po kang barangay. Itong gabos na mga kagsaliri kang daga na agihan,
0: uh-huh,
3: sa pakihurunan sinda, ma-explicar sa inda so
0: benepisyo
3: na may tataw kayo ng road opening.
0: Mm-hmm.
3: Bakulang sa kada bakulang duman mismo sa inda kundi sa bilog na barangay.
0: Uh-huh.
3: Tanganing ang kumbaga madali lang sa inda na magtugot na maagihan ang sa indang mga papi. Paano yan? Taga.
0: Oo. So dakulang bagay na yaon ang sa indong suporta dahil ang taan lokal na gobyerno maski gura no pa man ka porsigido ana sa tuyang alkalde kon daiman ki suporta hali sa Sendo, medyo mauulang mahahaloy ning diit dahil ang taaram taman na kapag may naagihan na propriedad may mga pigi expect iyan nakakabalyo tabi, Kapitan.
3: Ayo po Sir Buen, sa presente po halos kadaklan man po kan mga agihan ngunyan okay man po sa inda dahil saro na nga ni dahil magkita nagtutunong na ma-explicar po sa inda ang magiging magayo na hatod kay ni po sa samuyang barangay. Apisar pa po duman sa igpapahiling na grabing pag sa diuntana, grabing paghinguha kang sa tuyang lokal na gobyerno sa panginutan kang sa tuyang mayor na dapat yaon man ang support at ang mga tawong iyo talaga ang tunay na mabibinipisyuhan kang pibigibo kong ini kang local government.
0: Oo, dyan sa barangay Nindo Tabi Kap, may eskulahan man po kamo? May elementary school?
3: Igwa Tabi, Sir Buen, nyaon po di gisamuya ang San Antonio National High School at inyaon sa boundary kang San Antonio Sulong ang San Antonio Elementary School. Kaya kapulaon na bagay po ini na mga tinampong ini, pasiring duman.
0: I see. Oo, pira naman ang populasyon Nindo Tabi, Kapitan, kung rumdom po Nindo?
3: Populasyon po kang...
0: Santikon po, sa Santikon, Barangay Santikon.
3: Ang Barangay Santikon po, enot na enot ang household may nasa 196 households po kami,
0: mm-hmm,
3: 217 na families sa presente.
0: Oh. So, dakula naman na maski puro paano, makakahangos-hangos, ano ha? Siguro, kan mahiling na yaon mabubuksan ang timnam po, siguro nag-iisip naman sinda na maski puro paano, makabakal ki bihikulo. Ano tabi ka?
3: Tama po, Sir Buen. Dakulaon pong bagay po iyan. Lalo na po duman sa, iyan nga ni po, magpagabot sa transportasyon.
0: Mm-hmm.
3: Saro pa po, dahil niya po sa Muyan San Antonio National High School, ang mga estudyante po dyan, harali man po sa mga kataraning ng barangay, arog po ang barangay na pao kang Makakayalbay, Salvasyon, San Antonio Sulong, mas magayon po na magkaigwas ki magayon na tinampo. Tanganin sa tuyang mga kaakian,
0: mm-hmm,
3: na nag-iiriskwela sa San Antonio National High School, pasil naman po sa inda pagpasiring duman.
0: Oh,
3: maski ano, maski taguran, kung magayon nun sa itong tinampo, pabor po itong maraysa sa inda.
0: And pati si Madam Buda, si Sir, na may mga bihikulo bako na difícil sa inda, pasil na sana ang pagpasiring dyan tabi ka.
3: Opo, iyo po.
0: Oo, so sa presente tabi ka dyan sa Santikon, pirang metro o kilometro man ang tinampo na maagi dyan sa inda?
3: Bigdi po, kung maubos po ini hanggang sundo duman sa baba, sa estimate ko po kaini, sundo sa pinakasentro kang Santikon. Tanyaon pa lang po kami sa may Purok Uno. Sundo ko duman sa pinakasentro, baka dahil ni mababa sa sarong kilometro may kaba nga po, sundo duman sa baba.
0: I see. Igwa naman po kamo ki covered court, ngunyan?
3: Iyo po, may covered court na po kami. Salamat
0: si
3: kaitong tatuyo na mumutan na congressman. Kaya pa po yan na pamana sa muya.
0: Ni
3: Kong Itzel.
0: Pirang term naman ni Kapam, pirang term naman bilang kapitan, tabi Kapriner?
3: Ikaduwang termino ko na po ngunyan, Sir Gwen, bilang kapitan po.
0: And kumusta man ang sa imong kuyan? Kumbaga sa ano, pakikisumaro kan sa tuyang mga constituentes pagabot duman sa kamautan niya to na magkaigwaning development ang barangay?
3: Nahiling ko man po ang support sa kantatuyang mga kansakuya po mga constituentes, lalong-lalong na po pagabot sa development, dahil na, siguro po naiintindihan maninda ng pangenot na matatawang kay Niki Benepisyo, kami man lang po ng mga taga Sinda mismo o kami mga taga-barangay.
0: Oo, last na lang, ano sa paghiling mo digdi sa lakdang na i-postpone giraray ang barangay election?
3: Naghahalat lang po tabi kami, Sir Gwen, kung ano man po ang maging resulta, nyaon lang po kami kung malawo siya, nyaon man po giraray kita. Kung daiman, papadagos na po ang pag-service sa tuyang mga kabarangay.
0: Kung igwa po kita ni Pangapudan sa tuyang mga constituentes, please go ahead po, tabi ka.
3: Ang saro lang po nga garupakihurun ko po, duman, lalong-lalo na po ano, i-ano ko digi sa proyektong pagkasagibungon yan. Magkimahirak man po giraray kami duman sa mga agihan kang road opening na makipagtabangan po kita. As in, nagpapasalamat po kami duman sa mga sinda na mismo ang minadulog sa muya. Tanganing magsabi na ariglado para sa sainda, nan sa indang mga daga na posibleng agihan, okay lang. Para, basta para po sa karahayan kang barangay at yung karahayan kang tatuyang munisipyo.
0: Sige po, tabi Kapriner, thank you so much sa imong panahon. As in, mabuhay po kamo. Pakibalik po kay Mayor. Thank you. Sige, mga katindugon, si Kapriner Barbante kan Barangay San Antonio Santikon kan Isla Cagranayor.
2: Hello, yeah. Good morning. Yan ang ano ang kaiba-iba ko diging magbaklay.
0: Dahil ko na hinapot si Kap ko na pira na su edad. Kuya naman si Kap, line of 5. Yor.
2: Hello, hello.
0: Ano si Kapitan, Golden Boy naman. Mga
2: Ay, madali na.
0: 49. Aki pa pala si Kapitan.
2: Ay,
0: remate. Bibo ang ano. Bibo ang okasyon pag-arog kanya. Okay, so igwa ka pang gustong ikuyan dyan sa ano, patrabaho, tabi yun, bago kita mag-shift ki ibang topic.
2: Ayan, ang ano ni Kap, kung nalang pakihuro ni Kap, sinigmanan sa kuyang pakihuro. Sa mga agian, mo yata ki-development, natural iyan. Na talagang medyo may bit na ano yan, puro perwisyo. Pero yun na nga ni Ansi, sabi na, bit na perwisyo pero nakulaon ang
0: binipisyo. Ayan.
2: Hindi sa proyektong ino.
0: Okay. So, pasiring kita digdig, kan nakalis na Biyernes, na unang bitan ko kay Kong Crisel, ining manungod sa bypass road na sulat, suday na din baldahan. Ang sabi niya, igwa ka na ki alternatiba na pigsumiter sa DPW. It's na nganing makalusot na iyan. Ano pong updates, tabi Yor?
2: Sa presenting niyan, bali nagkapira na kaming meeting diyan sa opisina, yaraon sa mga taga-DPWH, so nasa sorbitin. Bali
3: tinawanan ko si Daki sa so mga aagiha na ruta and siguro dahil ko na pang nagsurvey na si Da kasi tigahanapan ko na si Da survey kaya itong ruta na, na pinagururunan niya. Kasi ang nangyari, ang inot din ng muyang umaagihan, nahiling ko naman sa mga rotang ginibunin niya pasiring sa mga saradit na mga daga.
0: I see.
3: Sabi ko, haloy ka mong pasuruhay dyan, dahil man talaga yan mataw. Kung di ito na ang daga niya, itaw sa induso ka mga, paano pa yan? Kung di kita maagi sa darakulang daga, na inimuya inih maagihan, and mataw ini, darakulang daga nila. Kaya yan ang napagkarunan mo. Siguro sa sakuyang na ilista duman, garo, do silang nadadaan na aagihan, luwas na yan duman sa
0: sa
3: tulay pasiring sa Santa Cruz. So, yan ang ano. Pero kung sa dati ninda, naginibo, nahiling naman ninda, garo makurbada, kilimang kurbada, bago tamaan, so ano yan, sutulay.
0: So, sutulay.
3: So, Santa Cruz. Kaya, nahiling ninda kung gura ano siya, kaharani siya na. Siguro, pag nakatapos yan, kung may Horo Highland ang ligas, di bakit kita iguaman na sa date na Horo Highland man?
0: I na see.
3: Nalig-elevated sa lugar na ano, aagihan. Pero makuha siya pa doon.
0: Oo. Ang importante, iguan na kitang alternatibang ipinagpresentar and bahala na so DPWH na mag-conducer kan survey.
3: Oo. Susurvey nila. And bako sa ano yan, kasi nasa ano yan, guidelines yan, nakaipuhan, mag-asikaso ang local government kang mga right of way kaya medyo talagang inasikaso may na pag-abot kang next year kaya nga nilin na ilipat sa 2026 na budget yan sa anong an sa project na yan na bagong ruta kang bypass. Ang sabi ko kung naka-program na kamuduman kasi may 50 million ang yearly. Ngayon yan, may 50 million yan, idagos na niya ako nindo so duman sa San Isidro Iraya, pagkatapos diretso sa San Isidro Ilawod. Yan ang pinagkaroroonan niya. Kaya, ining ano yan, sigigibot ang ining right of way, naghanap ini kang pundo sa 2027 na iyon ay nang gigibuhon niya.
0: I see. So, baad lamang mananggan antes na masunod na eleksyon, nakasundo na yan dyan sa may tulay. Ano tabi, alkalde?
3: Kung iyan ang ano yan, sigurado na yan, 2027. Kung umabot na 2027, umabot man yan na 28, sigurado.
0: Lusot na.
3: Babalda na yan.
0: Okay. So, yan ang updates, mga katindugon, sa bypass road na sa Gudgunyan, Sulat. Okay? So, digdig kita tabi, alkalde, sa... Siyempre, kanakalihis na mga aldaw, naka-banner sa mga periodiko nasyonal, topic ang mga komentaryo sa radyo, asin sa mga internet TV. Itong kapangganahan na sa Indupong na resibi matapos na ibasura kan Sandigan Bayan 5th Division ang kasong graph sa Saimo dahilan sa pagbakal nindaga dyan sa Barangay San Roque. Matapos ka ito, Tabi, Mayor, kumusta? Kita, lalong-lalo na si sa tuyang plano duman sa daga.
3: Sa ngunyan, may gusto ako duman na kwan, na ipakaag. And siguro, ma-presentar ako kayo sa konseyo na kaipuhan suportaran daw ining si Sagip Saka. Si Sagip Saka, ang pigano duman, kaipuan, igwasin ng bodega. Kasi ano ang isupply ninda, kunwara si ng bodega.
0: Okay.
3: Ngunyan, sa mga pigano yan, na si Sagip Saka, pwede sinda mag-supply sa local government. Baka ay pukibaga. O ano, sinda ang mag-supply. Sirin ka ining ngunyan, igwa kami ki 5M na sinao kang ni...
0: So bigay bigas. Bigay bigas para sa masa.
3: At present doon yan, may mga guidelines ito
2: na dapat maghanap, mag-ipopost ito, dapat ang ma-supply.
0: So, farmers.
2: Sa gitna ka.
0: Mm.
2: O, ngunyan, wala amang kita di sa malilipot ka ito.
0: Aha.
2: Hindi kaya kan, ano yan, kan sa tuyang mga parauma.
0: Aha.
2: Hindi kaya mag-supply. Ngunyan, igwamang ki nabilog ka ito sa ibang banwa.
0: Mm-hmm.
2: Nagkakasinda kang pag-supply ka itong 5 million na ito.
0: Aha.
2: Uh-huh. Ay naman sinda pwede kumuha. Pwede pa kuta sinda mag-supply sa to.
0: Uh-huh.
2: Ang problema, ay naman hindi kaya kang supply.
0: Mm.
2: Yan ang ano. Kaya ngunyan, nag-ano naman kami kang guidelines kung paano na su procurement ka ito. Kasi difícil man masala kita sa procurement.
0: Uh-huh. Paano kita makautro?
2: Masunod kita sa guidelines. Oo. Kung dahil na su sa gipsa ka makasupply siya naman kita. Yan ang pigaan o may.
0: Mm-hmm.
2: May ngunyan, at present ko niya, parang nakapost din siya kung siya ang pwede mag-supply. Yan ang sistema. Kaya, naisip ko naman, siguro, pag naayos-ayos na ito, saroon sa mga possible na ano, na makaan na kita ki-building duman.
0: Kasi, see.
2: Alawig itong napingginti sa development duman dahil duman sa reklamo.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kaya di kami nag-develop duman dahil duman sa igwaki-reklamo.
0: Oo, pero ngunyan na maluway-luway, ma-maximize na niya to ang utilization, apuerakan plano niya tong centralized MRF, igwa pa kita ning demo farm, then mabugta kita ki storage facility tanganing ang satuyang mga parauma, mabinipisyaran ka nakapalaman dyan sa sakip sa gipsaka ni Senador Kiko Pangilinan. Ano? Tabi alkalde.
2: Yan ang ano ta. Oo. Yan ang mga plano ta. And sa mga, lalo na sa mga kagamitan kan sa tuyang Department of Agriculture, siguro makaganan tanaman duman para may kaaga na sinda kiri matanos na garahay kan sa indang mga kagamitan.
0: Mm-hmm. Oo, so kan mga nakalis na inkwentro niya to, dakol kitang mga pinaglalauman, nagsumitir na kita ki mga dokumento sa Office of the Civil Defense para sa construction kan sa tuyang permanent evacuation center. Siring man, nagsumitir na kita duman sa Department of Transportation para sa tuyang pier. Ano ang mga updates, tabi alkalde?
2: Bali, nakakompleto na kita. Kasi nga importante, nakakompleto kita kansa ng tigahagan. Siguro, pag-abot duman sa indang departamento, nag-asikaso man sila.
0: Mm-hmm.
2: Ang pasiring ligi sa tuya. Kasi, kita lang ang napili ka itong OCD.
0: Mm-hmm.
2: Na mag-comply ka itong ano yan.
0: Mga dokumento.
2: Itutugdok yan sa binakalta dyan sa San Jose.
0: Mm-hmm.
2: Igwa kita dyan. And saro pa, may mga nag-abot sa kuya sa opisina na imbitasyon na kaipuan, nag-iimbitar man sila. Halimbawa, ibibig niya, digi sa San Jose.
0: Mm-hmm.
2: Igo dyan, may widening na siya dyan pa ibaba.
0: Oho.
2: Uh-huh. So, tumunduman sa may San Francisco.
0: San Francisco, oho.
2: Uh-huh. And igwa man dyan na budget, alig dyan sa tulay na halaba na rinipair.
0: Mm-hmm.
2: Widening naman ang pasiring duman sa halipot na tulay, pasiring sa ano sa
0: duman sa may simbahan. Oo, sa may pasiring diyan sa may bago.
2: Duman sa may SGCC.
0: Aha.
2: Oo. Ah, bali igwang nag-abot sa kuya diyan and nag-abot na diyan si invitation man
0: na
2: kan so barangay hul sa San Roque.
0: San Jose. Aha.
2: Oo, may ano diyan, may pundi diyan.
0: Ma kuya naman, ma bidding naman. Aha.
2: Para maikaag na dyan so barangay hall.
0: Mm-hmm.
2: Yan ang ano ta.
0: Ay,
2: yan ang mga nag-ano. Siguro dahil pa, pero na, ano ako, na sabi duman sa DPWH, parang sa tuyang munisipyo, nabiding naman.
0: Maray na barita. Ano ha? Oho.
2: Nabiding na. Kaya nangahulugan, mga ano yan na madali na yan mag-puroon.
0: Mm-hmm. So, sarabay-sabay na i-implementar ang mga proyekto, mga panginot na proyekto dyan po sa Banuaan kan Malilipot. So, Yorko, ningwa ka pa pong gustong ipaabot na importante, lalong-lalo na pagpapasalamat as in giraray pangapudan sa satuyo mga constituente sa isla kana kagraray sa Barangay Salvacion Santikon Buda sa Sulong. Please go ahead po tabi mayor.
2: Sa kuyang pakihoron lalo na sa mga kahimanwa tadi di sa isla ang sa kuyang maisabi na pagtarabangan ta na ini. Urawang nakapakihoron kita kay equipment na ano yan namang nangako naman na dahi inihali undig din na dahi kita nakatapos. Pero muya ko kayo, dahi naman maatraso ini kimaray, na may mga gibo man siguro ini sa ibang mga munisipyo, siguro tarabangan ka na. Kung anong kaulangan sa right of way o anong diferensya, magpugot na ka muta. Development din eh. Sinabi na ni Kapitan na kita man sa daan mabibinipisyaran kayo eh. Kaya siguro sa mga constituents na digday sa isla, yan ang pakimahirap ni Kapitan. Na yaong kami, nagpapada plus pagkaaga, nagbibisita kan may mga daga digday para makompleto tayo ng road opening kan tulong barangay.
0: Oo. Your
2: sa tayo ka po, siguro, salamat sa satuyang ano siguro pero lapos na kita.
0: Dahil pa, tamang tama lang.
2: Salamat sa tayong istasyon.
0: Oo.
2: Marinaaga at yung mabalas.
0: Thank you so much. Si Mayor Sinon Binyas Bulante. Siyempre, kasabay man niya to si Capriñer Barbante kana Barangay Santikun dyan sa isla. Yor, diba ada ako ni Guanig Sugpo, buda ko yan, ang kasag. Kinaban! Langa katindugon. Antes kita magpaaram, i-acknowledge niya to at sa to yung mga live viewers. Kay Usla Unon na salit man lang tabi Usla Unon na Pierre dyan sa Barangay 3 dyan baga sa Siwol sa may pig kuya nanta pig lalakaw-lakawan paghapon iguana dyan kipundo 20 milyones de pesos kay Mels Canoy kay Merlir Pubukan kay Sir Rolando Bigonya kay Clara Caguco Rimonte kay Richilda Binanya Jenny Abrera Christian kay Shirley Sabinya Biler Uys kay Manong Aga Eduarte DJ Kitikri. Na yung gusto na nito. Rizal de Estrella, Marela, good morning. Kay Ros Birbundo, asin sa iba pa na paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3. News FM, tindugo na. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran ni... Floor manager, Manong Jun sa Peter, kumusta ang pahit? So, sa kuyang bisiklon niya, undyan sa siyap. Ano ang titulungan ni kanda programa ni Ra, board member Sina, attorney Sina, muda ni City Councilor Yub Unrubia? Daidig ni, Diamond Kikwan, ito tabi, Loings, ha? Dae? Kuwaraw dig ni, Noy? Tagari dae? Nakabugtak? Sir dahil yung ane anong kwan anong lingkod bayan iko ba ya ki lingkod bayan adai mga katidugod masunod na si board member attorney Sina Onrubia asin syempre ang sa iyang May Guzman na tugang si City Councilor Yub Onrubia para po sa bagong time slot ninda Lingkod Bayan digdi sa 91.3 News FM tindugo na enjoy the rest of the day be with your family always God bless ako po si Bueno tindugon pa
4: One Radio, Goose FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

Ayan, good morning. Good morning and happy Saturday sa Gabos. And welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates. Good morning, good morning. Kumusta po kamo? Dagos po sa programa. Bagong time slot mi po ini ni Councilor Yob. So si Councilor Yob po, ma-phone patch ngun yan. Ayan, just setting up the phone patch for Councilor Yob. I welcome you all sa satuya pong programang Lingkod Bayan Updates. Kumusta po kamo? Kumusta po ang Gabos? Ayan. So, ngunyan tabi, dagos kamo sa samuyang programa. Alas 10 na po hanggang alas 11 ang pagkaaga. Iyo, baho na po 8 to 9. It's 10 to 11 again, every Saturday pa rin. Every Saturday, digdi po sa One Radio 91.3 FM.

0: Ayan, hello, Counselor Yob. Yon ka na po, Yob.
1: Hello, kumaray na ako.
0: Ayan, hello, Yob.
1: Hello, hello. Matalinaw?
0: Yes. Okay naman, naririnig. Naririnig naman kita. Ayan. Marhay na agatabi giraray. Sa Indoga Boss and good morning, Yob, and welcome sa satuyang bagong time slot. Wait lang.
2: Static ba? Static ko na, no? Dangubon.

0: Yob, luway mo lang ang monitor mo or ipalsok mo na ang monitor mo. Hello? Ayan. Okay. Sige. Ayan, klarado na po. Okay na. Ayan. Thank you, Sir Loings and Francis. So, sige, Yob, you can greet all our listeners and viewers.
1: Ayan. So, parainahan na po sa gabot sa mga active listeners sa Lingkod Bayan Update. Iba po kitang bagong time slot from 8 a.m. Ngunyan po, yan ako nakita sa alas 10 para po mas dakol pa umahadang sa tuluya.
0: Yes.
1: So, maray na aga.
0: Marahay na aga. Yes po, alas sa gis na po ang satuyang programa, mga tugang. And kita po ngunyan naka-live sa Facebook sa One Radio 91.3 FM. Yan, naka-live na po kita sa Facebook page and syempre po sa Indo Mga Radyo. Sana po makusugman ang sa Indo Mga Radyo. Ngunyan, nakaantabay na po sa satuyang programa na Lingkod Bayan Updates. Ayan. Yun, okay. Sige po. Yob, baka may mga gusto kang batiyon?
1: Batiyon, syempre, ang sa kuyang, sa tuyang mga staff na nagedangog ninyan. Maray na Saturday. At syempre, sa tuyang mga, sa gabos po mga kapitan, ang City of Tabaco, lalong-lalo na sa mga SK Council na nag-conduct youth camp so far. Sumuya ko pong i-congratulate, lalo na po bagangon yan mga tugang, anong-anong yan, buwan ng kabataan.
0: Mm-hmm.
1: We are celebrating buwan ng wika at the same time, buwan ng kabataan.
0: Mm-hmm.
1: So, muya ko i-congratulate syempre ang mga na nag-invite sa tuya para makisumaro sa isang youth camp. So, congratulations guys. No, notable po dyan, syempre ang San Juan, San Lorenzo, San Carlos, tapos iba pang mga nag-conduct youth camp. And syempre, ang satuyang local youth development office San Tabaco, nagkigaman pong youth camp na ginibo sa Hiraya Manawari Nature Park. So yan. So, magbawon dahil naihilingta na sige-engage talaga ang kabataan, ang mga SK Council, ang kada barangay. And kung di po ako nasa sala, mandated kang DILG at the same time kang National Youth Commission nangunyan po abulan kang Agosto dapat magtandaki mga youth activities ang satuyang mga SK. So syempre po, muya ko man batiyo ng SK Tagas na naimbitahan man kita na mag-attend kang sa indang youth camp. So yan. So congratulations guys.
0: Yes, congratulations. And muya ko po na batiun man, gabus po na mga officials ta, barangay, municipal and city officials sa gabos na munisipyo and syudad. Digdi po sa 1st District Kang Albay. Puon po Tiwi, Malinaw, of course Tabaco, Malilipot, Bacacay and Santo Domingo. Hello po and happy Saturday sa gabos. Sa mga naka-tune in man sa sainda po ng mga harong dyan man po Yob sa Hiraya Manawari, no, sa relocation site. Ayan, makusugman po dyan patugtog ninda, lalo na pag Lingkod Bayan Updates na. So, salamat sa indo.
1: Yan.
0: And sila man ngunyan, sila Arnie, mapa-blessing man kang sa iyang harong. So, congratulations kay la Arnie sa mga nag-celebrate man po kang sa indang birthday, kompleanyo, happy, happy birthday. And to those celebrating their anniversary today or monthsary or kung ano po ang pig-commemorate or pig-celebrate nindo, you can send us your messages and mga pa-shout-out and we will do our best na ma-shout-out po kamo. Ayan. And sa gabos syempre ng mga naka-tune in man sa live ta, batiyon taman yob sina Cherry Carr, Wilbert, Christian, Jean, pabati po digdi sa Isla San Miguel sa Barangay Visita ang Buen Sibilio family. Hello. Ay, uuyob sa gabos ng mga barangay sa isla ng San Miguel, sa Islaman sa Malilipot, and sa isla sa Bakakay. Ayan, sa mga padaba tapo ng mga taga-isla. Hello po, and makusugun man po syempre ang One Radio dyan sa Inda. Hello po sa Indo.
1: Yan.
0: And kay Clara Rimonte, good morning po, Attorney Sheena and Counselor Yob. Hello.
1: Si good morning.
0: Ayan, si Sai Blanquesa Boncalos. Hello po, BM Sheena and Counselor Yob. Hello. Si Gwen Miron, good morning po, Ma'am, Sir, listening here. Listening po here in San Ramon. Shout out po, birthday ni Mama Edna Serafica dito sa San Ramon. God bless po. Ayan. Sige po. Sa Sindong mga... Yes, sa San Ramon. O yan. Pwede man po kamong mag-text sa 0995-420-1404. Again, 0995-420-1404. Ayan po ang sa tuyang... official number, digdi po sa satuyang programa. Pag ngunyan lang po, pag may programa lang ta, di man po iyan na na-check, no? Every program lang po na-check ang sa Indong mga messages. So may nag-text na po, Happy Saturday po sa Indo. Shout out po digdi sa Malilipot, Tindugon. Ayan.
1: Ayan. Ay, syempre po, no, muyatang batiyon na, ano, belated happy birthday ang pangumansang matibayo na reporter kang One Radio, Sir Ed.
0: Yes, na, Sir Ed, belated.
1: Sa detail pa lang kasi ang kumpleanyo.
0: Yes, belated, belated happy birthday, Sir Ed. Ayan si Sir Rolando Cortez Budoso Jr., good morning po. Consi and Attorney, keep safe. God bless po. Ayan, good morning. Good morning sa gabos. Si Cogs Canyon Permiob. No, syempre dyan sa Balading.
1: Paray na aga, Prime, sa mga taga-Balading. Shout out.
0: Yes, tindugo na kami ligdi sa Balading. Cap Barry, Kim Bonaobra, Christian Carillo, Mems Volante, Water Volante. Salamat po. Ayan, hali ako dyan, Yob, sa Labnigman, Kasuudma. Oo, sa Sarong Farm dyan. Ta, may magayon man na presentation on the importance of agarwood or albay lapnisan. So, it's a type of wood or a tree na dakol ng mga benefits. So, magayon man ito na ang potential niya for its health benefits. And syempre, income opportunities man for the farmers. So, ayan. Hello man kay Father Alan Apuli na nag-invite po sa tuya dyan sa Lamig. And, aram mo yung ngunyan na bulan, August, di ba? Aside from buwan ng wika, buwan ng kabataan, sight-saving month man. Sight-saving month. So, ngunyan man na bulan, nagre-raise man kitang awareness sa kahalagahan kang paningin, kang sight, no, ang sense ta of seeing, no. So magayon man na pagirumdom sa satuya po ng mga listeners and viewers na igwa po kitang eye clinic, may provincial eye clinic po para sa pangangalaga kang satuyang mata sa Dr. Lorenzo Siga Memorial District Hospital. Igwa po kita dyan. So igwa pong check up, igwa po na operation for cataract, so dakol po na mga services. So magbisita po kita dyan sa satuyang Provincial Eye Clinic kung kaipuhan ta po ning check-up or may mga kapamilya kita na kaipuhan na kioperasyon sa katarata, for example. Ngayon po yan ang satuyang Provincial Eye Clinic. And I remember, Yob, kang 2024 kang kita po na appoint bilang provincial board member. Iyan po, yes. sa Enotang Trinabaho sa committee. Uh-oh. Sa Committee on Laws, Rules and Oversight, kasi po may partner kita, so may terms agreement or kontrata with the Fred Hallows Foundation. Ang Fred Hallows Foundation po, saro pong Australian organization. Ayan po na connection, yes. Ta sa paagi man po kang espwersos po kang satuya man na Provincial Health Office with Dr. Zenith and with Dr. Edgar Sarmiento. So, naalala ko yan. And of course, then Mayor now Kong Crisel Lagman. So, magayon po. So, nangyari dyan. And I remember that was the time na nagkaigwa kitang committee hearing. And then, last year na, so, na-open na or finally na launch na talaga so iClinic. So yan po yob ang nangyari. Kaya po I'm very happy with the progress of the iClinic, yeah. And sa gabus man po ng mga pasyente na natabangan, mga matibay po ang mga doktor ta sa tuya po na District Hospital. Kaya po hilingon taman syempre sa mga magagayo na mga programa as in mga reforms. So yan man po syempre sa liderato man po ang provincial government led by Gov Noel.
1: Yeah.
0: Okay, so it's 10:18 in the morning and I think Yob, dakol kang mga updates para po sa, yes, sa tuya na mga nagaantabay. Yes, and para po sa mga taga-Tabaco, yes, syempre, ang sa imong updates. And then later on, ako man po ang mataong updates para po sa gabos ng mga Albayano, syempre, most especially po sa tuyang distrito, 1st District of Albay.
1: Yan, thank you so much. So yun na po, at this point, mataon na po kitang updates kung ano po ang satuyang mga nagibo, mga output, kung yan pong semana. Siyempre po, number one, pinuunan pa po yun sa flag raising ceremony, pag-attend po ang flag raising ceremony sa August 17. And on the same day, nagkagawa po kita kido ang committee hearing. Number one po na committee hearing ta kang Lunes, ito pong manawod sa proposed ordinance to institutionalize incentive for Tabaqueño achievers in sports, academics, skills, and other fields. Ang mga tugang, muya ko lang po yun ipasabuto, no? Kasi po, ang nakaaling sanggunian, kami pagangon niya, 9 sanggunian kami, kang 8 sanggunian, final na po yun, mga tugang. Ang proponent po kay Nika ito ay si dating Councilor Roderick Martirez.
0: Yes, si Councilor Dick.
1: Napasar na po
0: ini. Yes.
1: Yes po, si Councilor Dick. Napasar na po ini na pirmahan na ni Mayor Fisel.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, aram po nito mga tugang, ang mga ordinance sa paano, ang component LGUs, may puwan mag-agi iyan sa sangguni ang panlalawigan for review.
0: Yes.
1: So, kang time po ito, ni-review po ang sangguni ang panlalawigan. Kaso lang, may comment po sinda na dayda po pwede paggamiton ang public funds for private purposes. O sabiwan pa ano mga tugang, ini po kaya ang ordinansang ini po so pag-institutionalize ang pagtaoki mga incentive sa mga nanggarana bagang mga estudyante sa academic and sports competition.
0: Mm-hmm.
1: Aron po ang palarong pambansa,
0: mm-hmm,
1: palarong Bicol,
0: mm-hmm,
1: mga mass Olympiad.
0: Siyempre, they deserve incentives also, Yob. They deserve recognition.
1: So, ngunyan, oh. Yes. Ngunyan, ang sabi po ang sanggunian ng panlalawigan, dayda ito pwede. So, mm-hmm, to make the long story short, turn down po nila, dinisapprove po nila. So, ngunyan, kung yan pong sanggunian pang lungsod, 9 sanggunian pang lungsod, tiga-adalan ko po bilang chairperson ng Committee on Education, nagpa-upload kitang committee hearing at para i-refile ulit, mm-hmm, itong nasabing ordinansa.
0: Yes,
1: mga tugang,
0: oo.
1: I would like to repeat the word, refile.
0: Refile,
1: ngunyan,
0: yes.
1: Oo, ngayon yan, syempre nagpa-upload kitang committee hearing. Syempre, nag-attend po duman ang local finance committee.
0: Yes.
1: Ang representative from the mayor's office.
0: Yes.
1: So nagkuha kita from DepEd as well, SDO Tabaco. Nagkuha kita ang input. Ang nasuggest po duman na medyo makabuluhan po at makakatabang moving forward sa paano ka lang ini. Ang dapat ordinansahon ang programa.
0: Mm.
1: Programa da ang dapat ordinansahon. Tanganin, da i-disallow itong pagtaoki incentive. Mga tugang, just to clarify, ini pong pagtaong incentive, taon-taon na po yung nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Pero po, da ipang ordinansa manood dyan. So, kumbaga, ang budget for that, tangon yan, ay nakalodge under the mayor's office,
0: mm-hmm,
1: particularly on the fund support to national government agencies such as DepEd.
0: Mm-hmm.
1: So, ngunyan, ang sabi kang local finance committee, what we can do is to institutionalize the program itself, mm-hmm. but not the policy on giving incentives.
0: The program. Okay, yeah, okay, okay.
1: So, tanganing baga po, maglaog siya duman sa public purpose.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maglaog siya duman sa public purpose provisions as stated in the local government code.
0: Na bawal, mananggad.
1: Oo. Diba?
0: Oo. Ang public fund maduman ang sa private. Oo.
1: Yes. So, programa ang dapat i-establish.
0: That's
1: so,
0: right.
1: Yun na po yan.
0: Yun na yan ang naging resolve.
1: Naman po kitaan. Pandua, nag-committee hearing man po kita, manungod po duman sa panukala akong ordinansa entitled Tobacco City Preventive Health and Wellness System Ordinance.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ini? Basically, ang muyata po di gigibuhon, pakusugunta, ang check-up.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tigigibo na po ini kang City Health Office.
0: Mm-hmm.
1: Maduman kita sa mga RHUs, sa mga clinics, mm-hmm. under the management mm-hmm. of the city government of Tobacco.
0: Mm-hmm.
1: Pero po, ang gusto ng pagibuhon, i-mainstream ini up to the barangay level.
0: Yes. Uh-huh.
1: Pero we want to strengthen it, and not just strengthen it, but we want to institutionalize it.
0: Right.
1: Ang hugot ko po dito, mga tugang, puro pirmi po kita nagbibisita sa mga burol.
0: Yes.
1: Sa mga gadan. Oo. And ang kadalasan pong nadadangog po na cause of death, kumbako po dahil sa diabetes, dahil sa kidney failure, dahil sa heart attack, and iba po mukha mong doon. Iba pong mga cases of aneurysm.
0: Mm-hmm.
1: Aki pa, nasa 20 plus or 30 plus years old. But yung cause of death ay aneurysm. So, sabi ko, dapat pakusugunta ang prevention.
0: Mm-hmm.
1: Maaring daining daaram na may hilang palansinda, dahilang nagpapacheck.
0: Yes.
1: Or daina-check.
0: Yes.
1: Oo. So, parang with this ordinance, Tobacco City Preventive Health and Wellness System Ordinance, we want to strengthen yung check-up.
0: Ikaw ang proponent nito?
1: Yeah. Ako po ang proponent.
0: Wow.
1: Ako ang proponent. So, ang co-proponent sa Pudigde, ang Committee on Health Members. Siyempre, kaya iba po dyan si Conti in si Tango.
0: Bilang chair ng committee.
1: Oo. Pero ako po ang main proponent kasi ang hugot ko nga Digde, dapat ang pagpa-check up, dapat di kita matakot
0: mm-hmm.
1: sa pagpa-check up.
0: Uh-huh.
1: Parang that would be the campaign of this policy.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: At dapat di kita matakot magpa-check up. And of course, yung financial cost din. Siyempre, aramon baga BM, may gastos ang pagpapa-check up. So parang, we put into the ordinance na may subsidy ang city government of Tobacco.
0: Oh, wow.
1: Parang libre check up, libre screening, parang may mga packages. So, yan po, nasa committee hearing deliberation yan, committee level deliberation, and hopefully, ma-elevate ko na po yan sa second reading for further deliberation in the plenary.
0: Mm-hmm.
1: And another update, minitaman po ang School Parent Teacher Association ng Tobacco National High School,
0: mm-hmm.
1: led by Kuya Rudy Bilangel Bragaid.
0: Mm-hmm.
1: Nag-propose po sinda sa opisina ko na partnership when it comes to the discussion on anti-bullying measure in the city of Tobacco.
0: Mm-hmm.
1: Kasi
0: mm-hmm.
1: po, kitama ng author kaya yan, napasar na po ang kang ordinansa, and I believe na sangguni ang panalawigan na under the third of BM, Sina, si ate, i-review na nito itong anti-bullying ordinance me. Basically po, ang muyata diging ibuhon, it's a one-day event in Tobacco National High School. Ang audience na po, digde, mga parents.
0: Mm-hmm.
1: Mga parents na, aram mo po, BM, nagtutubod ako na ang PTA, mahalagaon po ang papel kayan. And good job, okay? Good job po sa mga PTA ngunyan, mm-hmm, mm-hmm. kagabos sa mga schools. Pero ang nahihiling ko po digdig, the whole pakitang pwedeng ibuhon.
0: Mm-hmm.
1: Pakulang manungod sa mga school activities,
0: mm-hmm.
1: pero on parenting at itself.
0: Mm-hmm.
1: Parang we want to reinforce that. Kasi ang nangyayari ba ngunyan, the whole na mga shooting ang nangyayari so far in the Philippines. May recent nga rin nangyari sa Zamboanga.
0: Sa Zamboanga, naduwa ang gadaan, so estudyante.
1: Oo. Mm-hmm. Oo, so they pa po tapos ang food investigation on the matter. It's under investigation by the PNP, the prosecutors, etc., etc. But if there's one thing that we can assert as early as now, dapat po talaga personally para sa kuya, pagtibayon ang partnership ng parents muda ang school.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So yan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: And another update, nag-second, kakatapos lang din po ang second reading during our regular session last Tuesday. Panungod po naman sa panukala po man na ordinansa establishing the aftercare and reintegration program for persons restored to liberty in Tabaco City.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So magayon po yun eh, this is ano, patungkol po yun sa human rights.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: na parang
0: mm-hmm.
1: We want to support those persons restored to liberty. Ang buong sabi yung pukaan, dati po silang mga prisoner that ano, mga dati silang mga under detention, mga priso, na napalaya na.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi po ang nangyayari ngun yan, after po mapalaya sila, dahil walang support, mm-hmm. at dahil may stigma ang society, hinagi mo po giraray silang krimen,
0: mm-hmm.
1: para makabalik giraray sa kulungan. Kasi sa kulungan, for them, mas dumandaan sila ng kakakuang home.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: And that's what we call recidivism.
0: Oo, usually, Yob, dainangan isinang babalikan, yan ang makamundo. Minsan
1: yes.
0: Araw kaya ng, even so family, they turn their backs on them. Dainang kabuhayan, taigwa siyempreng discrimination. So, ano ang intent kaining sa imong ordinansa na pig-propose?
1: Yes, ang main intention of this ordinance is to give support to persons restored to liberty.
0: Mm-hmm.
1: And magkakaigwa mo po siyang assessment. Then, para matao po ang city government ang mga packages, support packages, para talaga makabalik siya, ma-reintegrate. Ang pinaka-essence kayo is reintegration into the society eh.
0: Mm-hmm.
1: Matanggap-giraray siya kang society. And, syempre, dapat, kaya na siya ma-auto kang krimen, nag-inito
0: mm-hmm.
1: niya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, equal livelihood package, equal educational package, sa mga arkayan. And, matao man po kitang insentibo sa mga negosyo, sa mga corporations, business establishment na ma-hire ng mga PRL.
0: Yeah.
1: So, ang pinproposed na po naman, 3% reduction in the business per, business tax.
0: Yeah.
1: So, naglaan po kita sa anaaraw ka na provision naman. So, ang next step po, dito mga tugang, this is now elevated for public hearing.
0: Mm-hmm.
1: Oh, and, last update, yun nga po, as I said a while ago, nag-attend po kita si mga nagtatirang youth camp. Sa ulo po, congratulations sa mga na-attendan ko and thank you for inviting us, kami ni BM, sa LYDO, sa SK San Juan, SK San Carlos, SK Tagas. And ang senior ko naman, BM, so istorya ni David at saka Gulayat.
0: Mm-hmm. Paborito tang istorya.
1: Oo. Perhaps later we can process it no after your update. But ang sinabi ko lang naman, bago si David nakalaban si Gulayat, inagi mo na siya kamahala Diyos sa mga salit na mga challenges. Kasi
0: yes.
1: Si Gulayat, big challenge yun eh.
0: Yes.
1: Parang mo, 9 feet tall. Kakalabanan mm-hmm. mo, 9 feet mm-hmm. tall. Mm-hmm. Literal na higante.
0: Yes.
1: So parang ang big sabi ka sa kabataan, bago mo atubangon ang Gulayat sa buhay mo, syempre, ihahanda ka kamahal na Diyos sa mga sarili na bagay.
0: Mm-hmm.
1: So that by the time na mag-abot na ang Gulayat mo, kaya mo na siyang daugol. Kasi mm-hmm. pinagtibay ka na kanpanahon.
0: Mm-hmm.
1: So, ayan.
0: Amen.
1: So that's for me. That's all po. Yan malang update and takuyol pa po kitang didipuhon sa mga masunod na aldaw.
0: That's right, Yob. So siguro day ko na ito hayaan na mawara sa momentum about what we always say, to be faithful in the small things. So what we think are small, pero ito na pala ang preparation for the greater things.
1: Yeah.
0: Nasa tuyang atubangon or i-interest sa tuya in the future. And magayon man, so istorya ni Nehemiah. kung paano man siya preniparar kang mahal na Diyos to be the builder of the walls in Jerusalem. Diba? Na siya from being a cupbearer to being the builder of the walls in Jerusalem. So, magayon itong 3 R's kung paano siya preniparar kang mahal na Diyos. Magayon man iniyob, syempre pag-ulayan, inot, so reverence sa mahal na Diyos. Reverence. Kasi yeah. ang nahiling ta sa iyang reaksyon kang naaraman niya na gaba ang walls kang Jerusalem, nagpangaji siya. He prayed, yeah. He fasted. Nagdulok siya tulos sa mahal na Diyos. Diba? Pira sa tuya ang pag may problema, ang enot ta talagang dudulukon o ang enot ang gigibuhon, iyo ang pagdulok sa mahal na Diyos. Bako so, pag diskartita man on our own. Kasi dakol kitang mga argument ka yan eh. Diba, Yob? So, magayon man na ma-realize sa mga tugang itong kahalagahan kang pag-dulok sa mahal na Diyos, kumbaga ang Diyos enot sa gabos. Ayan. Tapos, so refinement, kung paano man siya na-refine, no? Bilang cupbearer, syempre that's a position of loyalty, of faithfulness, of even dakulaon na trust, no? Ang pigata o sa iya. So, ayan, naging faithful siya duman, kaya nabigyan siya ng ganung honor of really building the walls, leading the project, the construction project na 52 days na rebuild the walls. Oh. And of course, number 3, makusugso siya ang resolve na I am doing a great work. I cannot come down. Magayon ining assignment ko, I cannot come down. Anong ibig sabihin kay ito? Di ako mapadara sa mga criticism. Di ako mapadara sa mga mga ridicule, public ridicule. Di ako mapadara sa mga opinion na para lang ratakan ako. Oo, yung bagang ano niyan, tara mo ni Nehemiah in the Bible. Sabi niya, I am doing a great work and I cannot come down. Kasi igwang organized na slanderous activities against them, against him. But dahil sa iya man na strong resolve na focus ako dikti, iniyang assignment ko. Kaya in 52 days lang, no, na-rebuild so well. So, imagine.
1: It's a matter of, ano?
0: 2 months. Less than 2 months. No, less than 2 months. So, ito nga ni Iyob, ang naisip ko man, ano daw ang Project 52 ta? No? 52 days. In my life
1: That's
0: group,
1: a good,
0: in my life right. group with young professionals in Elbay, no, they come from different places here and workplaces here in Elbay. So we talked about it, and then nasa processing me, naisip me ano daw ang magayon man na application kaini, and that is to also think of a challenge na gigibuhon me or yung ma-accomplish in 52 days. So yun yung naisip namin, no. So it can be health-wise, it can be, I don't know, 52 days of praying for your family, 52 days of maybe, you know, losing weight, strength training. It can be within 52 days, meron kang gustong aralin na skills, diba? Mag-enroll sa isang class, tapusin mo yun, meron kang painting na tatapusin, a project. Diba? Kung ano, in 52 days, maybe tayo siguro may project tayong gustong simulan. Ito yung gusto kong simulan sana, Counselor Yob, and I will now go to my update. Ito naman na meron tayong proposed ordinance na pagkakaroon, pag-establish ng Albay Legal Aid Program. Oo. So, ito yung, kasi nakita natin Yob na marami talaga yung mga humihingi ng tulong sa atin, nagahagad o nangangaipot kitabang legal. And syempre, Yob, dakol man ng mga abogado ta ang ready na magtao kitabang. And even nga ni mga pro bono services. Anong buot sabihon ka iyan, libre, daing bayad, accessible. Kaya igwangani po na pigigibo ang Integrated Bar of the Philippines na LODI or Lawyer of the Day Initiative. Igwang naka-duty sa IBP offices or pag may mga legal missions, may mga naka-duty na mga lawyers na handa po na mag-simbag kang satuya mga kahaputan, handa na magtabang sa satuya po mga problemang legal. Handa man na kung kaipuhan kay representation, tapartiman po iyan kang bagong programa, ito pong ULAS. May compliance man po talaga para sa mga abogado within a 3-year period na makarender kay 60 hours na libreng servisyo. Pero syempre, may mga requirements man iyan, may mga certain conditions. So, Yob, this is also to help our lawyers na makakomply duman sa mga requirements sa mga qualified lawyers. And also, for our mga kababayan, para po sa mga brothers and sisters ta, nakaipuhan nun po kitabang legal. So, gigibuhon ta po ining mas accessible para po sa inda. So, iyan na po ang Satuya Manapig Organize. Actually, na-inspire kita, Yob, sa pigigibuman kang provincia kang Aurora. Para po digdi, kaya we also partner with my colleagues na mga abogado sa Sanggunian para po digdi, and of course with the IBP Albay led by Attorney Joe Akende. So iyan po mga tugang.
1: Wow, that's a very good initiative.
0: Yes. I learned this also.
1: Parang libre tabang legal.
0: Yes. Under the PGA.
1: Wow.
0: But syempre, in partnership with the law schools, different law colleges. Kasi meron na rin namang ginagawa, no, ng mga initiatives, yung mga law colleges.
1: Actually,
0: natin.
1: Actually, kaya ako mag-interject.
0: Oh, yes.
1: Oo. Kakagaling ko lang sa class kanina.
0: Yes.
1: Clinical Legal Education sa CLE.
0: Mm-hmm.
1: Diba under the Supreme Court yan?
0: Oh, kasi... Yes po.
1: Ang
0: yes.
1: Sabi sa mukhang prof, dahil manda talagang fund. Parang magayunon ining CLE pero daing fund.
0: Mm-hmm.
1: So with your initiative na magkagawang tabang legal under the provincial government of Albay, at least may funding na pwede
0: yes.
1: na ma-access siguro ang mga arugkaini at for example CLE na yan.
0: Yes. Ano Yob, kasi ang nangyari nito, na-meet ko yung vice governor ng Aurora. Dati siyang board member na elevate lang to the position of vice governor kasi namatay yung governor ng Aurora. So, syempre, nagkaroon ng succession. Yung vice governor naging governor. Siya ang senior board member. At pamangkin siya ni Secretary Angara ng Education Department. So, kaklase ko siya sa isang subject namin in Ateneo, in the executive class at the Ateneo School of Government. Diba, nag-enroll ako doon. A training on public fiscal management. So, siya, syempre, bilang bagong vice governor, inaral niya rin naman to. Ako naman kasi, importante ito for me kasi syempre, ang gusto natin mapunduhan yung mga projects natin, di ba? Yung mga advocacy.
2: Right.
0: So, inaaral ko rin ito kung paano yun, ano yung sa mga annual investment plan, etc. Para mas naiintindihan ko siya. Yung mga development plan. Si Yob kasi, siya na yung planner, master planner ng provincial government in his term. Yeah. So, mas talagang aral siya dito. So, ako naman, sabi ko, kailangan ko pa itong aralin. So, siya naman, gusto niya rin talaga itong aralin for his province. So, I met with him. And then, he's the only attorney in the Sanggunian. Sabi ko naman, kami tatlo in the Sanggunian. Sabi niya, di maganda yan. You can push through with that. Sabi niya, na yung ginagawa namin in Aurora. So, sabi ko, sige, I would like also to study the same. And then, we can also adopt. So, kinausap ko rin yung aking mga kasamahan, sina Attorney Melissa and sina Attorney Gio. And sabi nila maganda yan na initiative. So, yun nga, kaya ipupush through natin ito na sana mapondohan, ma-prioritize no? And I believe naman na ang ating governor, no, will also prioritize this program po for the province of Albay. Ayan. So, tuwang-tuwa syempre yung Integrated Bar of the Philippines, Albay. Oo. Yes.
1: And si Gov Baga, law student din before.
0: Yes, law student din siya.
1: So, may application siya ng, ano,
0: ng batas. Oo. So, yes. Kaya, yun nga yun, may CLEP na. Kaya, ang dami rin naman ng mga ginagawa ng mga law colleges, di ba? Mga law schools. So, dati, no, with my school, with the Bicol College, may mga, meron na kaming mga ginagawang Bicol missions noon with the then Vice Governor, Attorney Grex. Oo, meron na tayong mga partnership. Ang dami nga nating mga activities noon, no, sa community. So, yung mga legal caravan natin, no, may mga ganun naman na tayo before. And then, syempre, meron tayong talagang tabang legal, no, sa ating opisina, nagbibigay tayo ng libreng tabang legal. Pero syempre, Yob, hindi yan kasi sustainable na araw-araw. Kasi syempre, may mga committee hearings din tayo. Meron tayong responsibilidad din sa probinsya. Bilang board member, meron din tayong mga ibang functions pa. So why not, no, invite more lawyers to be partners? Hindi ba? And part din talaga ito ng programa, syempre, na mabigyan ng mas accessible na legal services ang ating mga kababayan. So, magandang tulong-tulong, magandang nagko-collaborate for this one. So, yun yung ang ating update on this. And then, sabi mo kanina yung kabataan, last week kasi, nung hindi ka naka-join sa ating programa, kasi po, yun nga yung class ni Counselor Yob, yung class niya, itong CLEP. Oo. Kaya nakiusap tayo sa One Radio through Sir Manny na mali pa tayo sa 10 a.m. na slot. And we're very happy na available naman itong slot na ito para makakapag-usap pa kami at makakapag-tandem pa kami ni Counselor Yob. Oo, sa ating programa. So, yun po. Youth. Speaking of young people, nagkaroon na tayo, Yob, ng committee hearing dun sa ating proposed ordinance, ang Youth Innovation and Entrepreneurship Ordinance. Dinagdagan ko, Counselor Yob, ng ENTREP kasi pinag-usapan namin ito ni Counselor Yob bilang committee chair ng Trade and Commerce. So, ang authors and proponents naman ito, kami ni SK Federation President Matthew Gamboa para magkaroon ng more opportunities ang mga kabataan na masuportahan yung kanilang ideya, no, galing, husay, at mga initiatives. Lalo na yung pagninegosyo. So, marami kasi silang mga invention, di ba? Innovation. So, why not the provincial government help them, no, in their ventures? So, iyan yung basically, that's it. So, maraming mga kabataan din ang talagang nagpahayag ng kanilang suporta. Merong youth ambassadors na nag-represent, and then in the coming days, in the coming weeks sa ating patuloy na consultation, meron din tayong mga ibang youth groups na invited for this one. So I'm very happy and thankful that the DTI also has signified its support, no, patungkol dito sa ating programa kasi meron tayong Youth Entrep Act. Youth Entrep Act. Oo. So, meron ng batas. Ngayon naman, kailangan lang talaga natin siyang ma-operationalize sa locality, sa ating probinsya. So, paano yun gagawin? Kailangan may policy din. No? So, mas specific na. Diba? So, katulad ng anti-bullying ordinance, meron na tayong national legal framework. Paano yun mai-implement naman on the ground? So, ganun po ang mga ginagawa natin bilang mga local officials, bilang mga local legislators po ninyo. So, ang dami nating updates yun. Marami rin tayong mga institutional reforms for the co-op office with LEDIPO, the Local Investment and Promotions Office, no, many other offices in the provincial government kasi hinahanda nga natin yung ating mga opisina, ina-update natin yung organizational structure para akma sa pangangailangan ng ating mga komunidad sa Albay. So, ganun po ang ating ginagawa bilang chairperson ng Committee on Laws, Rules and Oversight sa Sangguniang Palalawigan ng Albay, bilang chairperson ng Committee on Trade and Commerce, and Committee on Human Rights. So, we really advocate for inclusivity. No, dapat walang may iwan yung mga sektor na talagang vulnerable o talagang marginalized. And ang next natin yung na nakuha ko naman during my consultation with Attorney Joanne, ang presidente po ng IBP Albay, ay talagang yung children's rights. Yob, kasi talagang ang pinaka-apektado pag merong mga sakuna, disaster, ay ang mga bata. Satmal, sabi nga ni Cara David, malalaman mo that the government is doing fine or good or the leadership is doing well kung ang mga kabataan ay maganda ang kanilang kondisyon o status. So, once na sila'y talagang napapabayaan, merong mali. No? Merong mali sa sistema. So, dapat mapangalagaan talaga sila. And syempre, ongoing naman yung ating consultation with the ordinance for our persons with disabilities. So, marami pang iba, ang dami pang ginagawa. Sabi ko nga yob sa teacher natin sa legal ethics, si Attorney Joe, sabi ko, Ma'am, I really love legislation. Gusto natin yung legislation. Gusto natin yung gumagawa talaga, nagiging instrumento tayo sa paggawa together with our colleagues in the Sanggunian sa paggawa ng policies, mga batas para po sa ating mga kababayan po dito sa Albay, lalo na po sa First District ng Albay. Ayan, Yob. Okay. Are you there? 10:49? So, meron ka bang mga gusto pang yes, i-update at batiin?
1: Meron pa. Oo, gusto ko lang di pala batiin, of course, yung Tabaco City Police Station. Yan. Led by COP Police Lieutenant Colonel Virgil Dibat.
0: Yes.
1: Yesterday, nakisumaro po kita sa team building ninda na ginanap po sa Adelaida Resort. So, magmahon, yung po dumanang sa tuyong police force. So, congratulations po, Tabaco City Police Station. Engineer Taman po duman. So, story ni Nehemiah nga, na parang sinabi ko lang duman, we cannot calm down because we are doing a great work. Kumbaga, ang hugot po kayto is relatively safe pa po sa tabako. Mm-hmm. Kaya paman pong mangyayaring mga kung ano paman, pero ang mensahe po is dapat talaga mapanatili ang safety and ang peace and order. And syempre, ang rule of law. Kaya, bako lang po iyan trabaho kang PNP. Syempre, trabaho po iyan kang gabos. All of community approach. Pero ang sinabi talang po duman, sa police force, we cannot calm down because we are doing a great work. So, of course, there will be challenges. There will be discouragements along the way, pero di kita mag-give up and padagusan na ang pag-ibok yung maray.
0: Amen. Amen. Yan. So, saludo man po sa satuyang partners sa police force, ta? No? So, sa peace and order, salamat po sa Indo, mga tugang, sa satuyang uniform personnel. You're insecure. Ayan, Yob, it's 10:50. Time for our trivia. No?
1: Trivia.
0: Yan. Yes.
1: Okay.
0: Oo. Trivia. Trivia questions naman. Sige, Counselor Yob, mga nakaabang, mag-text po sa 0995-420-1404. Again, sa 0995-420-1404. For your answers. Ang Simbag Tabi, dapat ka kairiba man duman ang sa Indo po na ngaran pati address. Yan. Na ngaran, address. Yan. So, isend po sa 0995-420-1404. So, inot po na makakasimbag kang tama. Iyan po ang manggagana. So, enot po ha. Yun. Okay, Counselor Yob, you can start.
1: Okay. Trivia. Oh, sinabi ko pa lang yun ni Kasubago, nakipag-meet po kita, nakisumaro kita sa mga SK, Youth Camp.
0: Mm-hmm.
1: Isa po itong character. Duwa itong character na shinare ko sa inda. Kasi may magayunon na lesson na pwedeng makuha duman.
0: Mm-hmm.
1: Isa itong character. Blue Bible character.
0: Bible character. Yes.
1: Na shinare ko sa youth camp, sa mga nagkaperang youth camp. Isa po ito.
0: Go.
1: So yeah, that's my trivia question.
0: Yun. Okay. The correct answer. Eh, mamaya na yun, Yob, kasi antayin natin yung kanilang sagot. Antayin natin yung kanilang kasagutan. Okay, sige lang po. Message lang po kamo. 0995-420-1404. Together with your address and name.

Okay, so ano po ito? Anong aran kang Bible character na ito? Siya po, cupbearer. Cupbearer in the palace, si king. And siya ang naging builder kong walls, kong Jerusalem. Ayan. And may 3 hours nga ni kami kay ito na shinare sa Indo. 3 hours? Oo, kung ano. Or R, itong R, tulong R na paano siya priniparar kang mahal na Diyos from being a cupbearer to builder of the walls in Jerusalem. So, R, reverence, refinement, and then resolve. Ayan. So, sige nga, tingnan natin kung sinong nakakuha ng tamang kasagutan. Dapat yung, with your name na and address. Again.

0: Okay, it's 10:57 na in the morning. Three minutes na lang yob and then we end our program. Congratulations! Ang pinaka-enot po na nakakuha kang tamang kasimbagan, si Else Carillo from Lubni. Congratulations! Ayan, so hello yob, nandiyan ka pa ba?
1: Yes!
0: Yes, 10:57 na po. Siyempre, ang satuyang pagbati kay Tia Sita na pirmiman po nakaantabay sa satuyang programa. Tia Sita, hello, hello. And siyempre, sa gabusman na mga nakaantabay po na nagda-drive ngunyan, ingat po ka mo, ingat po ka mo. And of course, muyata man syempre yob na pasalamatan ang mahal na Diyos for a great Saturday and for the many, many opportunities that He gives us to serve, to help, to be a blessing para po sa satuyang komunidad. So, it's 10:58. Your words, yob, before we end our program, please.
1: Yes, so thank you so much. Mag-irlingan po gerale kita sa next Saturday. Lingkod Bayan Update.
0: Ayan. Salamat po. Ini po ang sa indong mga Lingkod Bayan. Board Member Atty. Sheena Onrube de la Cruz together with
1: Councilor Arnold Yob Onrubia.
0: Kairiba man po sa samuyang programa, si Sir Loing sa technical, Sir Manny of course, and then si Francis. Ini po ang Lingkod Bayan Updates 10 a.m. to 11 a.m. kada Sabado. Yan, digi po sa One Radio 91.3 FM. Thank you. God bless.

0: City beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
6: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
0: And St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man

0: Bangkok City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here. Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio, tindugo na!

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio, tin.

1, Radio 91.3 News FM, tindugo na! Yay, we're back! It's so good to be back, mga katindugon. It's another Saturday and you know what it is. Narito na ang Sabado Music Jam. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Let's give a big round of applause. It's another day of August to come up with new ideas and new music, mga katindugon. Mapa-old pa yan, mapa-bago pa yan. Tutugtugin natin yan dito sa ating Sabado Music Jam. Siyempre ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Woohoo! Check, mga katindugon, 1:07 p.m. Today is August 22, 2026. 8:22, 2026. Ayan. How are we today, mga katindugon? Syempre, itong Sabado Music Jam yung makapagbibigay sa inyo ng kung ano-ano mang feelings. Anong feelings yun, mga katindugon? Siyempre, mga katindugon, kasiyahan, kalungkutan at kung ano-ano pa man ay nandito na yan sa ating programang Sabado Music Jam. Yes! With other songs that will make you feel like you're wondering, nami-miss mo na ba siya? Ganon-ganon ba? O, diba? Ay, nako, sana all. I do miss my own, siyempre. See, sana all. Kumustahin natin kayo, mga katindugon. How are you today? How are you? How are you? Inside your homes or whatever you may be today's time, ay sana nagiging okay kayo ngunyan, alright? Siyempre, mga katindugon, na ating Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Kasama na rin dyan ang Anrox Detergent Liquid.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sabado, Music Jam with CJ.
8: Tindugo na!

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: It is 44 after 1 on One Radio.
4: Time Check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
10: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Sabado, Music Jam with CJ.
16: Tindugo na.

101 Radio 91.3 News FM din dugo na. That was Aaminin by Sick Psycho Mind. One of those classic early 2000 songs. Masakit, masakit talagang kanta yan ay. Are we today mga katindugon? Shoutout sa gabos na nakikinigon yan. Kung saan-saan ka mang lupalop ng mundo or ng here in the Philippines, all over the first district of Albay and here in the Bicol region. Hello, hello sa inyo mga katindugon. And as well ay nakikinig rin sa app na Radyo PH. Yes! Thank you so much sa matuwat ng kilik ng ating programa ngayong Sabado. Just chilling in their homes kung ano naman ginagawa. Actually, nafe-feel ko maraming tao ngayon ay palaging busy, ano? Busy sa gabos sa igigibo, sa gabos na naatupag sa kanilang mga bahay, mapa-work man yan, or sa school, di ba? Speaking po sa school, actually na papalapit na po ang deployment season ng SJCC. Kasama na rin po ako doon. Deployment na! Padayon mga student teachers, yes. By the way, shout out po kay Ma'am Sonia Bonafé. Nakipaghuron po kay Madam with regards to deployment dyan sa Manilipot National High School. Ayun. Shout out po sa Gabos na nakikinig from MNHS. Kita-kita tayo po dyan, ha? Hindi isang, ano, hindi bilang isang DJ, kundi isang estudyante na gustong tumuloy sa kanyang pangarap. Siyempre, pangarap na makagraduate, di ba? Shout out po sa gabos, ha? And by the way, sagot sa mga, ano nga yan, sa ating mga katindugo na gusto mag-send na kanilang mga messages and greetings. By the way, shout out kay Ate Cherry Carbor. Hi, Ate Cherry. Kung ano mga pigigibo mo dyan. Hi, Ate. I hope you're doing well. Shout out na po yan sa ating numbers. Ating Globe 0945-315-6553 at sa ating Smart 0962-599-2268. Mga katindugon, you know mga katindugon, we have so many things to talk about sa ating mga life yung going on. I do hope mga katindugon na we are always pushing forward to what we do best. Always lang na kung ano man ang ating estado ng buhay, let us remind ourselves na lilipas din. We are always on the go. Walang titigil, walang susuko. Right? Yes, mga katindugon. And since tayo susuko, tuloy-tuloy ang ating mga tugtugin dito sa ating Sabado Music Jam. With you, mga katindugon, syempre, I'm with you. Here's a song by Avril Lavigne. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page. The St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Ang St. Anthony Infirmary, Yakap accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
5: Sabado, music jam with CJ.
6: Tindugo na.

Sa ladong teknikal, kasama po natin si Kuya Loinx Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, GM Romy Bulanza, and SM Osang Kaganahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 8-in-1 or make that 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At syempre pa sa mga kakulangan mineral na kinakailangan po ng ating pangangatawan para maiwasan po ko ang iba't ibang klase mga kagandahan. Anong sinasabing kagandahan? Para maiwasan ang iba't ibang klaseng karamdaman. Mag-Best Caps Mineral Food Supplements. At sa gabi, magpamasahe bago matulog para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paboritong botika and groceries nationwide. Kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon? Lalong-lalo na sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon!

And of course, sa lahat ng mga probinsya na kabalaol sa for a second, no, 5th District, 5th District's 5th Region. Ano ba to, CJ, ha? May hangover pa ng bakasyon eh, no? Ang sarap ng ano, ng bakasyon. Kaso, namimiss ko pa rin ang programa, kaya hindi pwedeng magtagal na wala sa programa, CJ, ano? Love na love ko tong mga katindugan natin. Take two. At syempre pa sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa 5th Region, ayun. Ikalimang rehiyon sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM. Catanduanes, Masbates, Orsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon!

Tatidin natin ang isang masayang pakikinig, maligayang pakikinig ang ating mga katindugan dyan sa Isla San Miguel, Sabaco City. Particular dyan ang Barangay Angas, Asyenda, Barangay Rawis, Sagurong, and Barangay Visita, Isla San Miguel, Sabaco City. Magandang magandang hapon po. Para po sa inyo mga text messages at kung ano-ano pa pong mga mensahe, maaari po ninyong ipaabot ang inyong mga messages, shoutouts, and requests sa cellphone number 0948-768-6602. Once again, ang ating pong cellphone number 0948-768-6602. At para po sa FB Messenger natin, maaari din po kayong mag-message. Marapin lamang ang aking FB account name, Rene Ceballa Castro. Alam po ba ninyo na this coming August 25, that's on a Tuesday. Tama, no? Ay, hindi. Oo, tama, 25. Ay, may pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. But for the meantime, bibigyan ko muna kayo ng awitin.

Hey there, we got 27 minutes after 3 in the afternoon. Girl, and you are still with me, Rene Castro the Wave Man. Siyempre, ang magandang lalaki ng One Radio. Due to some technical difficulties, hindi po natin napatugtog yung kanta ni The Wave Man kanina. Pasensya na po, next Saturday na lang, ano? Para tayo ay makabuelo-buelo. Anyway, this coming August 25, Tuesday next week, ay magkakaroon po ng price increase sa ating mga produktong petrolyo, mga katindugon. Pinatikim tayo ng rollback, isang rollback at isang katerbang price increase naman. Kaya sabi ng ating mga katugangan na mga drivers at syempre ang hanap buhay ay ang pagmamasada, tayo ba ay naglulokohan dito? So this coming August 25, Tuesday next week, inaasahan po natin na tataas po ang mga sumusunod na produktong petrolyo. Sa gasolina po, ito po itataas magmula piso hanggang 1 peso and 95 centavos per liter. Samantalang sa produktong crudo or diesel, tataas po ito ng magmula 2 piso hanggang 3 piso kada litro. At sa kerosene po naman, mga katindugan, ito po ay tataas magmula piso hanggang 2 piso kada litro. So ayan po yung mga inaasahan po nating mga price adjustments, price increase sa atin pong mga produktong petrolyo this coming Tuesday, August 25, 2026. Ayan. Sige po, dire-diretso up until 5 o'clock this afternoon, mga katindugan. You are now listening to B-Movie with their hit song, Nowhere Girl, only here at the New Wave Connection. The program is There's Gonna Be Difference. And the program that makes you do things against your will, dito lang po yan. So on radio, 91.3 News FM. Tindugan na!

0: Radio 91.3 News FM.
1: Pintugo na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Kukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Best, huyan kapalan. Marino digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, madumano ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan ka tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Baralato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Tabaco City's Tindugun.
12: Na radio station.
13: One radio.
11: One radio.
14: One radio. 91.3 News FM.
15: The new wave connection with the wave man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol, at marami pang iba.
4: May kakayahan din. Mapabalik
3: ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinidugo na!
8: The New Wave Connection with the Waveman, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

0: kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngun yan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin laki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pag-stay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet-friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag-Netflix, as in mag-video okay. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
1: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
0: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina, Airbnb and Transient House.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: One Radio 91.3 News FM.
9: Duguna.
8: The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tinduguna.

Hey, we only got 7 minutes before the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ay, kabilis! Kabilis na oras, mga katindugon. Anyway, maraming salamat po sa lahat pa nung umantabay, nakinig, nakisama, nakisubaybay sa programa The New Wave Connection till next Saturday. Anong pecha ba next Saturday? Oy, Agosto pa rin, ano? So, meron pang hanggang 31 pala ang August, month of August. So, next Saturday is the 29th. Abentin webe po ng Agosto. Next Saturday, today is the 22nd. Ano, 23 pala ngayon? Oy, happy birthday. Bukas pa yung 23. Happy birthday kay Jong Belchez. Kasamahan natin dyan sa Alindeco. Ayan. And of course, sa ating mga sumubaybay, nakinig po sa programang The New Way Connection. Maraming salamat po. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga kinakailangang mineral sa ating pangangatawan, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide.

Ulitin ko lang mga katindugo na meron po tayong price increase sa ating mga produkto ng petrolyo sa gasolina. Tataas po ito magmula 1 peso to 1 peso and 95 centavos per liter. Sa diesel naman magmula 2 piso hanggang 3 piso kada litro ang pagtaas. At para naman sa kerosene, ito po ay tataas magmula piso hanggang 2 piso kada litro. Ito ang darating Agosto 25, Martes. Next week yan, mga katindugon. Ay, nako. Sa araw na bukas, Linggo, mga katindugon. Eh, don't forget to go to church. Sa lado technical, nakasama rin natin si Kuya Loings Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir G. Monte Alegre, GM Romy Volante, and SM Osang Ganda Hamores. Ako ang inyong amigo asin barkada sa radio, Rene Castro, the way man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programa The New Wave Connection, One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Everyone's favorite radio station.
9: One Radio.
8: One Radio.
9: 91.3 News FM.
8: Dugo na!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drugs. Sa Tabialbay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Dan A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
7: Na radio station.
2: One radio. 91.3 News FM.
8: Meron akong pangarap sa buhay.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Teka, iconic halahalo ba?

0: Kasama ko si Ristin Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
4: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
5: Kaya sulit sa health benefits.
0: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea.
4: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahal good sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Y2K Saturday.

0: Música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
13: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
12: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday. Yeah.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Y2K Saturday.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Ang init!
4: Bataba!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Bataba!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Bataba!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Bataba!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
4: Bataba!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Evenings on One Radio.

0: Quebec City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Ano pong pangalan mo?
1: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1 on 1 Radio.
5: When I first saw you,

0: Radio C. One Radio. One Radio. 91.3 News FM. Dugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Bataba!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Bataba!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Bataba!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Bataba!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
4: Bataba!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Evenings on One Radio.

0: Ang kagurangnan mapas sa Indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Pagdatong sa runa kan Cesarea de Filipo, si Jesus nagapot sa sayang mga disipulos, sisay sa paghuna kan mga tao an aki nintao. Nagsimbag sinda, may naguhuna na siya si Juan Bautista, aniba na siya si Elias, asin aniba na siya si Jeremias o saro sa mga propeta. Danga nagapot sa inda, kamuman sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsimbag asin nagsabi, ikaan Kristo an aki nin Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, paladan ka Simon aki ni Jonas, hulita iyan da ipinahayag sa imo nin sisay man na may laman asinto lang, kundi ipinahayag kan sa kong ama sa langit. Ngunyan sinasabihan ta ka, ika gapo, asin sa ibabaw kay ning gapo, papatindugon ko at sa kong simbahan. Asin an kapangyarihan nin kagadanan, day makakadaog sa iya. Itataw ko sa imo ang mga liyabe kan kahadean in langit. Ano man nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man nahubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Dangan pinatanidan ang mga disipulos na day pag-usip sa kisay man na siya ang Kristo. Mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos, marhay na aga sa Indugabos, mga tugang. Sa Ebanghelyo ngunyan, si Kristo, asinan sayang mga disipulos, pasiring sa Jerusalem, tangani na duman, tapuso ni Kristo ang sayang misyon. Asin duman siya gagadanon, asin papasakitan gagadanon, asin mabubuhay liwat. Kaya, antes sinda mag-abot sa Jerusalem. Ito so mga ultimong katukduan na ginigibo ni Kristo sa iyang mga disipulos. Ang piglalaoman ni Kristo na mapadagos kan sa iyang misyon digdi sa ibabaw ni daga, iyo ang sa iyang mga disipulos. Kaya gusto niyang makasiguro na talagang namidbidan nininda siya. Ta ang misyon kan simbahan, ang misyon kan mga apostles, daing iba kundi ipamidbid si Kristo sa paagi kan ebanghelyo kan tataramon ni Diyos. Kaya samantala yaon sinda sa sarong lugar na inapod si Cesarea de Filipo, hinapot niya ang mga disipulos. Sabi niya, sa paguna kan mga tao, sisay an aki nin tao. Sabi kan mga disipulos, an iba naguhuna na ika si Juan Bautista, an iba na ika si Elias, an iba na ika si Jeremias, o saro kan mga propeta na nabuhay giraray. Mga yuno na simbahan, ta si Juan Bautista, sarong banal na lalaki. Kung ikumpara tangani kay Kristo, harayoon si Kristo pag-abot sa mga ugali. Ta si San Juan Bautista, day nag-inom ni alak. Si Kristo, nag-inom din alak. Si Juan Bautista, day nagkakakanin marhay, pero may nag-ayuno. So mga tao, sabi, si Kristo, paslo, matasigi ang kakan. Kaya arayoon si Kristo, kaya sabi ninda, so ibang mga tao sabi, si Juan Bautista. Di ba naman, si Elias. Si Elias, iyo ang pinakarespetadong propeta kan mga Israelita. Kunarong dumanin do kan si Kristo, nagbagoan sa iyang lalawgon, duman sa ibabaw kan bukid, na nahilingan mga disipulos, na inapod transfigurasyon. Ang kaulay ni Kristo iyo si Moises sagod si Elias. As in si Jeremias, mga pigapon major prophet, mga mayor na propeta. mga magayon ang simbag, alagad, harayo, nata mga tugang, si Kristo subrapa ki Juan Bautista, si Kristo subrapa ki Jeremias, ki Elias, o sa sisay mana propeta. Kaya, supiga po na the moment of truth, gusto niyang mahiling na namibidan manangad siya kan mga disipulos. Sabi niya, kamo sa paghuna nindo sisay ako, sabi ni San Pedro bilang representante kan mga apostoles. Sabi niya, ika ang Kristo ang aki kan Diyos na buhay. Kaya garo nakahangos nina mahiwas si Kristo. Ay, salamat, tanamid binindo ako. Kaya sabi niya, ika gapo taso dating ngaran ni San Pedro Simon, pero siguro medyo mabangugan ngaran na ini, kaya liniwat ni Kristo sayang pangaran inapod gapo Pedro, tang gustong sabihon kan gapo Pedro, kaya ika gapo asin sa ibabaw kan gapong ini papatindugon ko ang sakuyang simbahan. Ano ang ipinahiling ni San Pedro? Pinahiling niya ang sayang pagtubod na si Kristo iyo ang Mesiyas. Pero maabot kita dyan mga tugang, tayo sa mga maabot na Domingo, mahiling ta. Minsan nagtaram na siya, ika ang Mesiyas, ang aki kan Diyos na buhay, di paninda na sabutan kung ano ang konsekwensya, kung ano ang kahulugan kan pagiging Mesiyas ni Kristo. Maabot kita dyan sa mga maabot na Domingo. Kaya, pero sabi ni Kristo, sa ibabaw kan gapo. Ano ang gapo na ito mga tugang? Ang pagtubod ni San Pedro ki Kristo bilang iyo ang aki ni Diyos, ang Mesiyas. Iyan ang pagtubod, iyo ini ang patugmadan kan simbahan mga tugang. Kaya nga ni sabi, titao ko sa imo ang liyabe kan kahadean ni Diyos. Ang anuman na sa imong hubadan, hubadon sa daga, huhubadon man sa langit. Ang anuman na sa imong bugkuson sa daga, bubugkuson man sa langit. Ang gustong sabihin, kung ano ang gibuhon ni Pedro bilang enot na Santo Papa, aprobado kan Diyos sa langit. Kaya sabi niya, asin ang pintuan kan impyerno kan kagadanan day ng God marurumpag ang kahadean. Iyo ini ang panuga ni Kristo. Kaya sa kasaysayan kan simbahan na pirang taon na kita, 2,000 na taon na kita. Kaya kung taon-taon mapangaji kita kan minatubod, anong pigil? Minatubod ako simbahan na kakatoliko, apostoliko. Gusto kong sabihon, hali sa mga apostol. Daing ibang reliyon na nagsasabi na ang sa muyang reliyon, hali sa mga apostol. Kita sana mga tugang. Taan totoo ang simbahan, pinuunan kandusing apostoles. As in, naglakop, nagdakul kita, pira na kitang mga sobrang sarong bilyon na kitang mga katoliko. Kaya mga tugang, pipasabot kita na ang simbahan, di marurumpag. Pero dahil mahali ang iskandalo, manlain-lain ang iskandalo. Anak, kung minsan nagkakaira iskandalo kita, ang iba minaharali na habo na ngayon ako dyan. Kaya iguanin sarong libro na pigbabasa ako, sabi, I want to get off. Gusto ko nang nagsasakay siya sa bus. Gusto niya nang maghawas sa simbahan. Nahiling niya ang mga iskandalo. Ang mga iskandalong nahiling nindo niyan, daipa sa kalingkingan kan mga nakaaging panahon. Kung man mga padi mo niyan, nag-aragong subrapa kan panahon, kan Middle Ages, tadakulo na mga padi ang nagruluwas. Kung nahiling nindo mga tugang kan mga panahon, igwangani inintulong Santo Papa na nag-iriwal kung sisay ang tunay na Santo Papa sa inda. Igwanin panahon na sa mga Santo Papa nasakupan kan mga emperador, kuna nang pigsabi kan emperador iyang pigsunod kan na mga Santo Papa alagad sa kungunyan tindog ang simbahan day narurumpag nata mga tugang dahil kan panuga na ini ni Kristo nasagkod ang kagadanan sagkod ang infierno day maulag ang simbahan na ini. Kaya mga tugang pipasabot kita kay ini ta kung minsan nadidisganar kita nahiling ta iguanin mga kakundian iguanin mga karaknan ng simbahan alagad ano sayang kasaysayan iyo ang nagpapatunay ng simbahan na ini iyo ang simbahan ni Kristo. Ka tig-istorya ko na ini sa Indoduman sa Amerika, sabi ko nga halos gabos na mga simbahan kan mga tig-apod sa Amerika sa mga mega churches darakulao na simbahan na anagpapadalagan mga pastor na mga laiko na mga matibay magtaram matibay pirming nasa telebisyon asin kumpirang ribo suro Sabado, duro Domingo ang nagdadangog sa ina. Pero ngunyan, buminaragsak ka, boss. Buminaragsak. Nata, mga tugang, dahil bako man si Kristo ang pigpapamidbin ninda. Ang pigpapamidbin ninda, so tibay ninda. Tibay magtaram, tibay magkulektanin mga kwarta. Kaya igwa ko sa inong sasambito na tulong tulong simbahan na pinapon mega churches. Sinabi ko na ini sa indo kanyaw na ko duman sa Amerika dinara ko ang pinsan ko duman sa inaapod Crystal Cathedral na puro kristal pati so atop kristal ang pamusong pastor itong pinapon na Reverend Robert Schuller na pinatugdok niya itong simbahan na kristal pigapod Crystal Cathedral sa paaginin mga donasyon tadakulon ang nag-aretender. Kan guminurang na ito si Robert Schuller nag-iriwal na sa mga aki. Anong pigiriwalan? Kwarta. Sagkod na namalisyahan kan mga nagsisirimba luay-luay day na nagsirimba. Nagdiit na sa nagsirimba. Kung diit na sa nagsirimba anong kaulugan? Diit na sa nasukuleksyon. Kaya nag-iriwal na sa mga aki sa kwarta pati sa indang mga so ama ninda na iyo nagpatugdo ka ito iyo nagpayaman sa inda pigbali wala na sinda sagod na nabankrap itong simbahan binakal kan simbahan na Katoliko kan diocese duman Orange County binakal ki 57 million ngunyan katedral na ito mga tugang nin Katoliko. Pigapod Christ Cathedral. So dating Crystal Cathedral, Christ Cathedral na. Duman sa Houston, Texas, iguanin sa long famoso na ako nga ni nagbakal mana na lansiman ako. Buminakalakuan libro. Tamay mga libro siya. Nangaran si Joel Austin. Kung narali na kamo sa Amerika. Si Katon man, mga 16,000 Turo Domingo ang nag-attender kan sa iyang sermon na puro man sana sermon ang pagkukunya niya. Pagkatapos sarong beses nagpairahay kan sa iyang kasilyasan at na aksidenteng na tugbok kan gayod kan tubero so lanob kan CR iguanin mga milyon-milyon na kwartang nakatago. Kaya bako sana iyan mga tugang nagbaha duman sa Houston, Texas ining simbahan dai niya binuksan sa mga evacuees samantalang sa ibang mga harong sa mga tindahan nagburukas tangani maka-evacuate sa mga apektadong mga residente kaya buminaba sa reputasyon pagkatapos ngunyan diit na sana nahilingguhan sa YouTube garo pigpupusasan siya kan polis si ikatulo guniguha sa indong mga libro kay itong Purpose Driven Life si Rick Warren Bagsak man yung minamanon bagsak nata mga tugang bako man si Kristo ang pigpapamidbin nila si siya'y pagpapamidbin nila so siya nang sadiri, siya nang kasikatan. Kaya uminabot sa panahon na sabi ni Fernando po, kapag puno na ang salok, kikalos na. Iyan mga tuya. Tignan sa tuya, sisay ano yung blukan? Kibuloy. Si Kibuloy na yung minama nun, unya nasa karsel, namimiligrong dadaron sa Amerika, na masigurado na masisintensyan siya duman. Tadigdi sa Pilipinas, may mga politiko pa siyang iyo ang nagtatabang sa iya. Taampigahanap, subuto kan mga parasunod ni Kibuloy. Igwa akong, kan ako nagtatrabaho duman sa Paranaque, sa sarong parokya. Igwa kaming sarong lay minister, sabi niya, kaopisina ko iyan si Kibuloy kay ito. Karo, ahente kan encyclopedia. Pero may ngayon, may daradarang Biblia. Pigapot ko ngayon, anong gagawin mo sa Biblia? Sabi ngayon ni Kibuloy, dito ako yayaman. Diyan nga, digyan-dyan sa mayaman. Yung minaman man ang God, pero kan puno na ang salop, nag-intervenir na ang mahal na Diyos. Kaya pipasabot kita kay ni mga tugang ta. Ang simbahan minakusog, minadakula, enot, dahil simbahan ini nayaon si Kristo na nagsabi na ang pintuan in kagadanan day ng God makakaulag kan simbahan na ini. Ikadua, ang pagtubod kan mga nagsisirimba dyan, kan mga padi, kan obispo, asin kan mga laiko na nagtutubod kay Kristo. Iyo iyan mga tugang. Kaya kunda ikan pagtubod na yan, mga tugang, marurumpag ang simbahan. Pero pray ba na si Kristo ang sayang panuga day niya nalingawan sa kungo niyan, labing 2,000 ng taon na kaagi, nakatindog pa kita, mga tugang. Sa inot na binasa, nadagong niya to si Propeta Isaias sa sarong sa Huda na sinalidahan itong prime minister, itong ikaduang ministro sa hade, sa sarong corrupt na hade, nagpag-ibo siya nin magayuno na lulubgan para saya, naging mapabaw-abaw. Sinalidahan siya nin sarong mabuot na prime minister na ang ngaran Eliakim. Pero kung sa tuyang babasahon ang mga masulunod na istorya, mismo itong si Eliakim na corrupt tapig para empleyo niya sa iyang mga pariente, sa iyang mga tugang, sa iyang mga pinsan, as in nadaog siya kan padagka, kan poder, kan padagka, kan kwarta. Kaya minsan sa mga marayunon na tao binabagsak pag daing pagtubod. Ang sa inda sanang armas, iyo ang karahayan. Kasabi nila, marhay ako, day ako matitintaran, pero minaabot ang panahon, kundeng pagtubod, talagang natitintaran. Iguanin duman sa Mexico, iguanin sa rong banwa na ngaran na Nogales. As in, ang kataning ninda, ang border, iyo ang Nogales man ang ngaran kang banwa, pero sakop kan Amerika, Arizona, Nogales, Arizona. Duman sa Arizona, sa Nogales, nakataning ng gansana kan banwang Nogales man sa Mexico, ang mga aki nagpakaadal sa good college, ang mga tao kadaklan high school graduate, ang Medicare talagang atamanin marhay sa inda. Kulang ang krimen. Kaya ang mga pasilidad, elektrisidad, ang mga ospital, suficiente. Duman sa ibong, sa Nogales, na sakop kan Mexico, sa mga aki, day nag-aradan, nakulon ang nagkakagaradan, dahil sa ilang tabakong suficiente ang healthcare, pagkatapos sa manlain-lain ang mga karakta na nangyari duman. Ano ang diferensya? Politika. Politika. Iyan ang nangyari sa tuyang nasyon, mga tugang. Politika. Ta, ang mga bakuman gabos, ang mga politiko niya, masabi ko, kadaklan ang pig-isip sa diri. bako man so karahayan kan sayang nasa sakupan. Nata mga tugang. Daing tigapod na basic goodness. Pero arog itong ki Eliakim, basic goodness. Pero daing pagtubod. Daing natahuban, daing nabaduan kan pagtubod. Kaya uminabot sa panahon na nagkasya kan tentasyon kan kapangyarihan, kan tentasyon kan pagpayaman sa sadiri. Kaya mga tugang, inaalok kita ni Kristo. Kung gusto tang makusog ang situyang simbahan, ta bako sana ang Diyos, kita may parte dapat makusog man ang situyang pagtubod. Nata, ta sa mga tao, sabi an iba, sabi ngayon kan mga tao, ika si Juan Bautista, an iba si Elias, an iba si Jeremias, usaro kan mga profeta. Nata, dahil pigahiling nande si Kristo, garosinda miron. Nagmimiron sa nasinda, kaya na misinterpreter ninda kung sisay talaga si Kristo. Samantalang sa mga disipulos, aral daw, sa blawming tulong taon, kaiba-iba si Kristo. Very intimate and relationship ninda sa good si Kristo. Kaya kanina po sinda, kamo, sa pagunan nino, sisay ako. Sabi ni San Pedro, ika ang Kristo. Bako ining dahil nagparabasa si San Pedro, kaday po man ang mga libro kan mga panahon. Kulang pa ang mga libro. Bako ini dahil nagparaadal siya, kundi dahil sa pag-iba-iba ninda kay Kristo, mga tugang, dyan nabilog sa inang pagtubod nan sa inang pigsusunod, iyo ang aki nin mahal na Diyos. Kaya mga tugang, kung kita harayo kay Kristo, daita masasabutan si Kristo, daita mamimidbidan si Kristo. Paano kita napaparinig kay Kristo? Sabi pa ni Kristo, si paagikan pagkamuot sa iya. Namumuot kita sa iya kung kita nangangadye, kung kita nagsisimba, as in pagkamuot sa kapwa. Diyan kita napaparinig kay Kristo kung sinusunod niya to ang ibanghelyo, ang marhay na bareta. Sa ang marhay na bareta, iyan ang ulat, iyan ang istorya kan bilog na pagkatao ni Kristo. As in kung nadadangog niya to ang tataramo na yan, isinasabuhay niya to, garuman sa nakita arog kan mga apostoles na kaiba-iba ni Kristo sa bilog na aldaw kan stuyang pagkabuhay. Tindog tabi mga tugang. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan.
1: Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagorang na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai nilalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tookan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean ding katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpapatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
0: Mantang naghurup-hurup kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibi kitang bukas ang puso sa Ama para sa itong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. Ang stuyang simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa paggiya kan simbahan sa tahonin mga kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tangani ang gabos ng mga obispo, ang kapadean asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Dios asin mahuyong magutob kan makakatungdan na pinaniwala sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyuga ang sumong pamibi.
1: Tangani ang gabos na paratubod, urog na ang mga nag-aagi nin mga pagbalo, de imalingaw na si Kristo iyo ang sariga na gapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga nagihelang, asin ang mga may edad, na danay nakamutan asin ang tabayan ang sa indang mga familia asin katood, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyugaan sumong pamibi.
1: Tanganin ang mga naglilingkod sa kinaban, magkamit kan kapahingaloan, sa kahadean kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan inanyugaan sumong pamibi. Pamibi man niya to ang padagos, ang nagpapadagos na impeachment trial sa Senado, na sa katapos na pwisui lugod, maghadi ang katanosan, ang hustisya, asin para sa ikakarahay kan bilong na banwaan, pamibi niya to sa kagurangnan.
1: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
0: Langit no na ama, gibuha kaming danay na magsaring sa imo, linigi ang samong mga puso, asin papagdanaya kaming maimbod sa sa imong mga pagbuot, huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Magpamibig ang mga tugang tanganing ansakoa sinan sa inong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako on man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Amang mayrakon huli kan atang ni Kristo kami naging sa imong banwaan, warasan sa imong simbahan ang katuninungan na sin pagkasararo, huli ki Kristo na sa mong kagurangan.
1: Amen.
0: Ang kagurangan mapas sa indo,
1: asin sa imong espiritu,
0: itaas ang mga puso,
1: initaas mina sa kagurangan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamahan asin da ingasagkoran. Ang gabos na bagay linalang mo, ang gabos na oras asin panahon, nag-uotobkan sa imong kabutan, alagad pinagmarhay mong lalangon ang tao na kabaing sa imo. Ibinugtak mo siyang tagapamahala kan bilog na kinaban. Pano nin gabos na mga ngangalasan. Ginibo mo ang tao na mga taman kan bilog na linalanganing. Umawon ka aral daw huli kan makangalas mong kadunungan na sin kapangyarihan. Huli kay Jesucristo na sa mong kagurangan. Inoomaw mi ikakagurangan. Kay riba ang gabos ng mga angeles sa sainang awit nin pag-umaw sa imong kamurawayan.

Agorang nani garanggadan banal gurabo ninga boss nakabanalan kay ini mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong spiritu tanganing para sumo maging hawak asin dugo kan sumong kagurang nana sa Yesu Kristo siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos dan sabi magako kamagabos asin magkakan kay ni tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya maningkali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinao sa sayang mga disipulos na sabi magako kamagabos asin maginom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin daday na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdumgan sa iyang pagkagada na simpag kabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan. Kantinapay nin buhay asim kalis nin kaligtasan nagpapasalamat sa pinapagganigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni

ang esposo kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos na kayto pa nakapagayagaya sa imo magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya sa imo Diyos mang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na singgamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibig kami kagurang nanwarasan sa mga aldaw nyaman katuninungan tanganing kaming natabangan kansa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasalanan sin man litas sa gabos na kapurisawan mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom sin pagdatongan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ansukong katuninongan, itinataw ko sa indo. Harapagil nga, ansumong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin, papagkaniwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na naingga sa koran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapas sa indo sagkod paman.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Magpatinarohan kita kan tanda nin katuninungan.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan ang mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurang nan, bako kong maninigo na ikang magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan.
0: Anhawak ni Kristo.
1: Amen.

0: Mommy, beat kita. Kagurang nanhuli kanyo taristiya na samong inako, kumusog lugod sa samo ang kapangyarihan kan sa imong pagkamuot. Pasunodon as intukduan kami sa pag-ibok ang mga bagay na oyon sa imo, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sumong kagurangan.
1: Amen.
0: Ang kagurangan map sa Indo.
1: Masin sa imong Espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan. Ama asin api, patinggan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, magdanay lugod kita sa pagkamuot ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy pan.
3: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Win

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
0: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amin.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Firmang walat.
4: At parang batang-bata
3: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
7: Si Sal din na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Ballroom, on!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ballroom on

0: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 7:32 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: One Radio.
0: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Batata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
9: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores. Nationwide.
10: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ballroom on 1.

0: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
1: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
2: Si Ricky Nderon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
3: Ako sa pisika. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
4: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masiram ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Ballroom on 1.